0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka, rayuwarka, wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan al'amuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi, da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wanda naku, Nasiru Sani, zan gabatar.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: A yau wannan shirin zai bada hankali ne akan bazuwar takin zamani da magungunan feshin kwari da na ciyawa na jabu a Najeriya, tare da haska fitilanmu akan illolinsu da kuma lalubo mafita a kai. Kamar dai yadda aka sani, daga watan Afrilu har zuwa Janairun kowace shekara, lokaci ne mai fatukar muhimmanci ga manoma, musamman a yankunan arewacin Najeriya da wasu sassan kasashen yammacin Afrika. Kasancewar shi ne lokacin da ake komawa gona. Manoman kan fara sharar gonakin nasu, sai kuma huda da kuma shuka. Sannan bayan fitowar shukar, manoma kan ci gaba da hidima wa gonakinsu. Sai dai kuma wata matsalar da ke zamowa ruwan dare a 'yan shekarun nan ita ce matsalar yawaitar takin zamani da magungunan feshin ciyawa da na kwari na jabu, inda suka cika kasuwannin garuruwa da dama. Alhaji Muhammad Sani Abubakar shi ne shugaban 'yan kasuwa masu harkar sayar da sinadaran aikin gona a jihar Bauchi, ya kawo dalilan da a ganinsa ke jawo yawaitar wannan matsala ta magungunan gonaki na jabu da matakan da ya kamata a ɗauka don daƙile matsalar.
2: Dalili na farko dai sai mu ce akwai rashin tsoron Allah a zukatan su ba su yin wannan harka. Dalili kuma na gaba shi ne sai mu ce wato ita kanta hukuma bata taya tayi tsayuwar daka akan waɗannan mutane ba, wanda kuma shi mai laifi a kullum idan ba za a hukunta shi ba to kullum masu laifin karuwa za su. Dalili kuma na gaba shi ne su waɗannan masu waɗannan kayan jibu, bayan rashin tsoron Allah, bayan sakaci na hukuma, su kansu ba su da ilimi akan kayayyakin da suke sayarwa. Dalili kuma na gaba har yanzu, bayan rashin ilimin da suke da shi akan kayan da suke da sayarwa, ba su da ilimi akan illar da waɗannan kayayyaki suke jawo wa al'umma, ko kuma ita kanta ƙasar da za a sa kayayyaki.
3: Ƙarin bayanin da za ka yi wacce irin illa ya zuwa yanzu a fahimtar ku, irin waɗannan ababe suka yi wa gonaki ko kuma wa al'umma ma gaba ɗaya?
2: Ai, illa tana da yawa. Illa kamar yadda ka faɗi illoli. Na farko ga wanda za a sayar ma an cutar da shi, ka zo ka sai taki, da zaran cewa ka sai taki kana tsammanin za ka sa wa shukarka cikin sati ɗaya kaga shuka ta tashi, sai ya zama na ƙasa ne a cikin takin nan da laka. Idan ka je ka sa wa shuka kana sa ran za ta tashi, kana jira har sati biyu sati uku, shukarka ba ta tashi ba. Na biyu kuma ta tsumbure. Illa kuma ta gaba shi wannan takin da ka sa, tunda an harada masa waɗansu sinadarai mugaye, zai iya lalata maka ƙasar shukar, wanda baɗi idan ka zo za ka samu matsala wajen samun amfanin gona a wurin. Sai illa ta gaba wanda shi kansa agrodila ɗin bai sani ba, kuɗin da ya karɓa a gare shi ba zai zama mai albarka ba. Sai illa ta gaba kuma har yanzu shi ne kamar abin da ya shafi maganin ƙwari, in an zo an saya an je an fesa, to cikin ikon Allah za ka samu ƙwaron bai mutu ba, a ko kuma wani ya mutu, wani bai mutu ba saboda maganin baya da ƙarfi. To su waɗannan wanda ba su mutu ba, to babbar illar da suke jawo mana shi ne akwai abin da muke kira resistant, wato development of resistance, wato abin da nake nufi a nan za su samu wata juriya a jikinsu sauran ƙwari da ba su mutu ba. Wannan juriyar kuma ita za ta sa baɗi ko kuma wani lokaci idan ka zo ka sa koda magani mai kyau ne ka saka, tunda sun ja wani mummunan magani a jikinsu, to wannan magani da ka sa ba zai kashe su ba. In kana sa adadin APC ɗaya ne a gura ɗaya saboda sun yi developing resistance, to APC ɗaya ba zai yi ba, sai ka kai matsayin sa APC biyu ko uku. To kaga a nan gurin an ƙara wa manomi tsadar kare amfanin gonarsa daga illar ƙwari.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Thank you. Da yake sannu a hankali, manoma da dama a birane da ƙauyuka na fadawa tarkon masu wannan mummunan aiki. Masana na kawo matakan da ya kamata hukumomi su dauka don samun mafita. Alhaji Sani Abubakar ya ba da wannan shawara a matsayin mafita a mahangar su.
2: Abubuwan da ya kamata a yi suna da yawa. Na farko dai abin da zan ja hankalin hukuma da al'umma shine su masu sayar da maganin da kuma taki din nan, to da ya kamata ana checkmating din su, wato in ba
3: ana samu su ido,
2: kuma ai zamana in ba hukuma ta baka damar ka sayar da magunguna ba, bai kamata a ce kowa da kowa zai sayar da magani ba. Na biyu kuma ya kamata a ilmantar da su, domin duk mutumin da yake makaho ne ba zai yi jagora wa makaho ba. In baka ilmantar da mai sayar da kayayyakin nan ba, to shi duk abin da ya samu ya yabo sai kawo kasuwa ya sayar. Na uku kuma ya kamata a ce akwai maluman gona wadatattu wanda za su taimaka wa manoma domin samun amfanin kayayyakin gona mai kyau. Har yanzu kuma dalili na gaba shi ne su manoman muna ba su shawara a duk lokacin da manomi zai sai kayan gona, wato kamar taki, maganin kwari, maganin ciyawa, iri, to ya kamata ya tuntubi maluman gona duk da cewa da sun yi karanci, ya nemi duk inda suke. In kuma babu malumin gona kusa da shi, ya nemi agro dealer wanda yake tsoron Allah, wanda ya san kan abin, ya taimake shi wajen sayan kayayyaki na gari.
0: Muhallinka rayuwarka. Manoma da dama kan yi kukan cewa masu wannan mummunar aiki na matukar cutar da su, kasancewar su kan yi taki ko wani maganin sawa a gona da nufin za su samu kyakkyawan sauyi a gonansu, amma sai su ga kamar an shuka dusa. Manoma kamar Alhaji Dan Azumi Abdullahi Talak, shugaban kungiyar manoman masara a Najeriya reshen jihar Bauchi, na cewa sun yi hasarar kuɗi mai tarin yawa a sanadiyar wannan ta'asa.
4: Yana sa manomi asara. Duk abin da ka tara na taki, na maganin feshi, tunaninka shine kai gona mai kyau kuma samu sauki, sannan ka samar da abinci wa al'umma a ƙasa. To yayin da ka tara ƙarfinka, ka je ka sayi magani ka samu ba mai inganci bane, ka je ka sayi taki ka samu jebu ne, to za ka yi asaran kuɗi, za ka yi asaran lokaci, da kuma ka yi asaran amfanin gona wanda ya kamata a ce ka samu. Hakan kuma zai kawo ƙarancin abinci a ƙasa baki ɗaya.
3: Ya zuwa yanzu me za ka ce, kowace shawara za ka bai wa su hukumomin da wannan nauyin rati a wuyansu kan yadda za a shawo kan yawaitar masu sai da irin waɗannan kayayyaki a kasuwanni?
4: To kamar yadda shi mai girma kwamishinan aikin gona na jihar Bauchi tare da shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi, wato Malam Yawo, yadda suka tara dukkan masu ruwa da tsaki domin ganin an tantance irin wannan matsaloli da kuma shawarwari yadda za a magance shi, to gaskiya wannan mafita ne hakika guda ɗaya. Baga haka shine su ma'aikatan aikin gona ta jihar Bauchi za su iya samar da jami'i na musamman kamar a ce fact impulse desk officer, wanda shi aikinsa kenan kawai rinka kula da cewa duk kasuwannin da muke da shi ina ne ake samun fact input. To su kuma wannan ma'aikata din za su iya haɗaka da kamar ma'aikatun NAFDAC, SON, jami'an tsaro, police, civil defense, DSS, da su kungiyar masu sayar da wannan taki ko kuma maganin feshin, ganin cewa lalle an kau da wannan abin a cikin kasuwannin mu, to gaskiya hakan zai taimake mu manoma ƙwarai da gaske.
3: Amma kuma manoma ba wata rawar da za ku taka wajen fallasa masu sai da irin waɗannan kayayyaki, tunda ku kuke sayan kayayyakin?
4: Hakika ai mu muke fallasawa, domin mu muke cewa wannan magani ba mai kyau bane saboda mun ji azaba a jikinsa. Mu ne kuma muke cewa wannan taki jibu ne saboda ya naka samu. So muna ga hukumar gona, muna ga ma'aikatan gona, muna ga malaman gona, muna kuma ga wa 'yan sanda. So mu ne muke taka rawa wajen sanin cewa wannan abu mai kyau ne ko mara kyau saboda asaran da muke a ciki. So kuma za mu ci gaba da yi domin ganin mun sanar da hukumomi ta yadda shike za su taimaka su ga sun yaye mana wannan matsala da muke fama da shi.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Yayin da masana ke gargaɗin cewa idan ba a ɗauki mataki kan masu irin wannan aika-aikar ba, za su iya jawo koma baya a cikin harkokin noma a Najeriya. Lamarin da zai gurgunta kokarin da kasar ke yi na zamowa mai dogaro da kai a fannin samar da abinci wa al'ummar kasar sama da miliyan 200. Alhaji Ibrahim Ishaq manomi ne da irin wannan matsala ta rutsa da shi wacce ta yi masa illa a harkokinsa na noma.
5: Na san cewa akwai ɗaya daga cikin abokaina wanda shi manomin shinkafa ne. Irin wannan ya sai maganin feshi ya fesa. Amma ƙarshe yana ganin kaman wato gonansa za ta yi kyau amma ƙarshe abin da ta zo sai shinkafin gaba ɗaya ta yi jaja vir kamar an fesa mata wani abu da zai busar da ita gaba ɗaya.
3: Me yasa ta yi haka?
5: Sakamakon wannan maganin feshin da ya sa mara kyau. Haka zalika akwai kuma wanda yake wato ya sai wannan taki na zamani ya zuba a gonansa. Shi kuma wannan gonan masara ce yayi tare muka yi noma da shi ga gonansa ga tawa amma sai ga tawa ni da yake na sa takin gida dama kafin nazo na sa kuma takin zamani to amma shi da yasa iya wannan din bai san ba me nagari ya saya ba karshen ta sai ga masara ta fi tashi kyau sai yake ta lissafin to me ya jawo haka karshen ta abin da yazo ya faru shine yana ganin ya sa taki mai inganci amma kuma masaransa ba ta kyau ba a ƙarshe ga na fi shi samun amfanin gona sai daga baya tukunna aka detecting cewa lallai takin da ya saya ba mai kyau bane.
3: Wasu suna cewa kuma wasu daga cikin ku irinku manoma suna son araha ga kwakwaran shago ko gidan gona sai mutum ya ƙi zuwa sai je irin waɗanda suke sayarwa ko a cikin gidajensu ko a gefen hanya.
5: Eh tabbas akwai irin wannan akwai waɗanda haka kawai wani zai kawo maka taki ya ce ai ina da taki buhu kaza saboda haka sai ka zo ka bi ka je ka saya kuma baka san cewa ba mai kyau bane ka saya saboda ka ji shi da arha mutane suna son arha ba za ka je wurin da ake ai salin sai da taki wanda ka san cewa nan gurin taki ake sayarwa mai nagari ba misali kamar yadda ka faɗa ko gidan gona ko kuma wani kamfanin taki wanda ka san cewa wannan takin ya samu shaida ta kwarai cewa baya taki wato takin san managarci ne wani zai je kamar irin yan kasuwa wasu daga ciki ba ta garin yan kasuwa sukan je su zo su hada su canza masa buhu su yi gaure-gaure da wasu ko da ƙasa ko da wani abu haka sai ka ga gashi nan taki cike amma in ka je ka zuba da za ka buɗe ka yi wani abu wanda za ka gane cewa taki ne sai ka gane kamar misali kashi 80 a cikin 100 duk kawai ƙasa ne.
3: Me shawara ka ga ƴan uwanka manoma?
5: Shawari shi ne kawai idan mutum zai sai takin zamani ko kuma zai sai kayan feshi wato maganin feshi ya tabbatar cewa ya je ya saya inda aka tabbatar da nagartarsu inda ya tabbatar cewa ba wato sukan kawo kayayyaki na gari ba irin wurin yan kasuwa bata garba.
0: Muhallinka rayuwarka. Wannan matsala ta bazuwar sinadaran gona na Jabu ta sanya masu ruwa da tsaki a harkar noma a tarayyar Najeriya tashi tsaye don ganin sun magance ta. Musamman da yake yanzu gwamnatin Najeriya ta ce ta kudura aniyar ganin kasar ta tsaya kan kafafunta a fannin samar da abinci. Dr. Iliyasu Aliyu Gital shi ne kwamishinan aikin gona da albarkatun ƙasa na jihar Bauchi kuma a cewarsa gwamnati ta san da matsalar kuma tana ɗaukar matakan daƙile su.
6: Matakai da yawa an ɗauka amma yau mu canza wannan su ma su canza gobe mu canza wannan su ma su canza amma ba babban matakin da ya fi abin da ya tara mu yau a nan BSADP shi ne mun kira manoma. Mun kira su masu sai da kayan da ake amfani da su a gona, mun kira jami'an tsaro, mun kira ainihin mutanen da suke bincike a kai wato researchers, mun kira shugabannin manoma din, mun kira masu yada labarai kamar NOWA da sauran dai wa'anda muka ga ya dace a ce su da kuma 'yan jarida. Mu zo mu zauna mu tattauna ga abin da ke faruwa shekarun baya kun abu ne zai da karuwa yake yi saboda haka me ya kamata me ya dace mu yi shine dalilin zuwa nan muka zo muka bude taro kuma kamar yadda kuka ji ana tattaunawa ne akan hanyoyin da za a bi. Mun yi maganar hukunta waɗanda suke waɗannan abubuwa na saida kayan amfani jebu ko kayan jebu da ake kaiwa gona. To amma duk wannan ba zai hana wannan sana'a ba, ba zai hana wannan zalunci ba. Hukunci in ka ga an yi abin da ba kyau aka yi, to yin samma kansa ba karamin illa ba ne. So sai muka zo muka ce mu tattauna kar ya kai ga ma maganan yadda za a hukunta waɗanda suke wannan ta'asa din, a'a a batta ne ma baki daya. Shi ne muke tattauna ya za a batta, muka ce to na daya tukuna ilmantarwa ginshike ne, so san meye suke sayarwa, ya ake sayarwa, ya ake sarrafa shi. Na biyu mu samu masu sa ido suna zagawa suna duba wanne ne ingantacce, wanne ne ba ingantacce, wanne ne aka kawo da gangan don a yi cuta, wanne ne saboda rashin sani aka kawo. Na uku muna da jami'an tsaro, to wanda ya zo ya yi da gangan me ya kamata a masa don a yi misali wa waɗanda kar su yi. Don in ba don misali ba ba amfanin hukunta wani, to a za a hukunta shi ne saboda a yi misali wa wani kar ya zo ya yi, kuma shi da yin ma ya san abin da ya yi ba kyau. To waɗannan su ya sa muka taru a nan muna tattaunawa daga kan rijista na kamfanin saida kayan amfanin gona yadda za ka yi da NAFDAC, da rijista da malaman gona su san kana sayarwa, da kuma nuna inda kake sayarwa da irin kasuwannin da kake ce don a san ana bibiya a ga me kake sayarwa. To wannan shine dalilin taro mu, mun san ana yi kuma muna bin hanyoyin da za a daina yin su.
7: Kana wannan magana sai gashi yanzu na ake bayanin cewa ɗaya daga cikin matsalolin baya rasa nasaba da ƙarancin isassun ma'aikata musamman malaman gona da ake fuskanta. Ban ji kuma ka ambato wannan a matsayin matakin da za ku dauka ba na samar da ƙarin malamai.
6: Ai na yi maganar ilmantarwa, dama wanda zai ilmantar da manomi babu kamar malamin gona. Da muka ga cewa muna da ƙarancin malaman gona a banan nan kawai, gwamna ya ba mu izinin a dauki malaman gona yadda ya dace, ba su kadai ba. Ko da an dauke su in ba a musu training na yadda za su yi bi da wannan matsalan ba, ba za su bi ba. Saboda haka bayan mun ɗebi malaman gona an ba su aiki, akwai maganar ilmantarwa ɗin ƙwarai da gaske su san ilimin waɗannan abubuwa, saboda in ba ka da ilimin abu ba za ka san yadda za ka yi da shi ba. To muna nan kafin malaman gonan su iso su fara aiki, shine muka ce za mu kafa kwamiti. Kwamitin nan yawanci ba kawai malaman gona ba ne, malaman gona da suka san harkan abubuwan da ake manoma ke nema su kai gona su yi amfani da shi ne, su ne akasin ma'aikatan da ko kuma jami'an da za mu sa su a wannan kwamiti. Bayan gari gari da za su bi za su ringa cin kasuwa kasuwa suna sa ido, don ka ɗauki malamin gona a yau sai dai kawai ma a manomi ya zo wajensa ya ce wannan menene wannan ya ne, amma shi wannan da ya jima a harkan ya san yadda ake a yi cutan, ya san yadda ake ɓoye cutan, to zai tono abin. Shi yasa muka yi kwamiti nan, ƙwararru sun san abin, su za su bi sawu.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Masharanta da masu lura da lamuran yau da kullum a fannin muhalli na shawartar gwamnatin Najeriya ta fara daukar matakin tattara bayanai kan wuraren sayar da sanadaran aikin gona da zummar tantance masu wannan harka tare da baza 'yan sandan farin kaya zuwa kasuwannin ƙauyuka don gano masu irin wannan harka domin hukunta su.
8: Muhallinka rayuwarka.
0: Mai sauraro, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ɗaukacin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International, musamman Ibrahim Malam Goji wakilinmu daga jihar Bauchin Nigeria da ya taimaka shirin ya zo muku cikin nasara, sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Zani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisala.
9: Daga nan sashen Hausa na Radio France International ya rafi kenan ga wannan waka.

0: Shirin duniyar mu a yau na wannan makon zai mai da hankali kan cika shekaru 19 da kafuwa da wannan kafar yada labarai ta Arafai Hausa ta yi a ranar Alhamis 21 ga watan Mayu wannan shekara ta 2026. Cikin shirin za a ji tsokaci daga shugabannin wannan kafa da kuma kwararru. Sai kuma kadan daga cikin ra'ayoyin da wasu masu sauraron mu suka bayyana kan shekarun da muka shafi muna gudanar da ayyukan mu. Bashir Ibrahim Idris wanda tare da shi ne aka fara aikin yada labarai a shekarar 2007 yanzu haka shine babban edita wanda ke aiki tare da shugaban wannan kafa ta Arafai Hausa Mr. Joe Penny.
1: Babu abin da zamu ci a wannan lokaci sai godiya ga Ubangiji wanda ya dafa mana tun daga ranar da aka fara watsa shirye-shirye na farko ranar 21 ga watan Mayu na shekarar 2007 zuwa yau da ake bikin cika shekaru 19 da wannan aiki. Zamu iya cewa wannan ba karamar tafiya bace. La'akari da dogon lokacin da aka dauka shekara 19 ba kwana 19 bane, kuma an fara ne a wani yanayi a lokacin da ake da wasu kafofi da suke wannan aiki wadanda suka shahara kafin mu muka zo muka fara Arafai Hausa. Mu biyar da shugabar mu ga Lani Smith wanda ta koma ga Ubangijinta bayan asasa wannan shiri, kuma kwanci tashi aka samu ma'aikata daban-daban da kowa ya zo ya ba da gudunmuwarsa har ta kai ga wannan lokaci da inda za a yi magana na kafar yada labaran Hausa ne, to dole sai an sa Arafai Hausa sakamakon cigaban da ta samu da kuma dada fadadan da ta yi da bunƙasa da ta samu wajen gudanar da aikace-aikacenta.
0: Salon tsarin zubin sai har labarai da sashen Hausa na Arafai ke isarwa masu kallo da kuma sauraronsa na daga cikin batutuwan da suke bambanta wannan kafa da sauran takurorinta, a cewar Abdulkarim Ibrahim Shikal, mataimakin babban edita.
2: Da farko dai sai mu ce alhamdulillahi, abun murna ne, abun farin ciki a ce kana aiki na alkhairi wanda jama'a suke tare da kai kuma suna yabawa tsawon shekaru, a ce an samu irin waɗannan shekaru 19. A tabbas mu ba fara tare da mu ba, mun zo mun tare da waɗanda suka fara muka dora, kuma yau Allah ya kaddari ana tafiyar da ayyukan tare da mu. Sai mu ce mun yi murna, mun yi farin ciki sosai game da ganin wannan rana. To abu da ya kamata a lura shine, misali idan ka dauki RFI ko kuma RFI bangaren tsara labarai, ka san mukan yi labarai an kibe musu fili na minti 10. A cikin waɗannan mintuna 10 din za ka ga cewa muna karanta labarai, za mu karaɗe duniya baki ɗayanta ta hanyar gabatar da labarai a dunkule gajejjeru amma tare da fitar da ma'anar labaran. Misali, abu mafi muhimmanci a wajenmu shine yankin da muke aiki domin su, ma'ana yankunan da ake da Hausawa sosai, Nigeria, Kamaru, Niger, Ghana da dai sauransu. Dole ya kasance cikin labaran za ka cewa da farko su muke budawa saboda su suke da muhimmanci a wajenmu. Daga nan sai mu je sauran kasashen Afirka, daga nan mu je sauran sassan duniya, duk a cikin minti 10 za ka cewa mun bada labarai na akalla kasashe 15 zuwa kasashe 20 ko kuma labarai daban-daban guda 20 a cikin minti 10. Bambanci kuma da sauran kafin yada labarai, za ka cewa labaranmu wanda ya tsawo a cikin labaran minti 10 shine minti 1.5, idan ya yi tsawo kenan ma za a samu daya, amma dukkanin su second 50 minti 1 da muryoyin mabambanta, ko muryoyin abokanin aiki yan jarida ko kuma muryoyin wani da aka tambaya domin ya shaidi labarin. To wannan yake kawata labaran, za ka ga cewa a cikin minti 10 ka ji muryoyin mabambanta, labarai mabambanta, kuma an karaɗe duniya a cikin gajeren lokaci. Wannan ya taimaka sosai shi asiri cewa lalle idan ka kama RFI za ka samu labarai a dunkule masu tarin yawa kuma masu albarka, kuma da wuya ka ji an ce mun ba da labari a waye gari a ce RFI ta yi ƙarya sabanin wasu suna yi.
0: To tun kafuwar sashen Hausa na Arafai shekaru 19 da suka gabata ne dai, sannan a hankali zamani ke sauyawa ta fuskar cigaba da fasaha da kayan aikin da kafafen yada labarai ke amfani da su, inda zuwa yanzu lamura suka karkata ga fannin hotunan bidiyo da kuma kafofin sada zumunta, fannin da a halin yanzu Abdulrahman Gambo Ahmad ke jagorantarsa a matsayinsa na mataimaki na biyu ga babban edita Bashir Ibrahim Idris. Ga tsokacin da ya mana kan bunƙasar wannan bangare da yake jagoranta da kuma irin kalubalen da aka fuskanta kafin sashin ya tsayi da kafafun sa.
3: Wato Malam Nura, idan ka lura wannan sashi na kafafun sada zumunta na Radio France International, wato social media kenan kamar yadda aka sani a harshen Turanci, sashi ne wanda za a iya cewa yanzu ne yake bunƙasa, saboda idan an ce an waye gari yau muna da mabiya miliyan 100 ko biliyan 1 a shafukanmu na sada zumunta. Lallai wannan abu ne wanda za mu so, ba za mu ki hakan ba. To amma a yanzu kaga muna da mabiya, misali a shafinmu na Facebook, mabiya miliyan 2,300 ne kadai. Amma kuma an samu ci gaba, duba da cewa shekarun baya ko kuma in ce lokacin da na karbi jagorancin wannan sashi muna da mabiya 300 ne da ɗan ɗoriya, kuma muna da burin cewa wannan adadin ya rubanya ma fiye da yadda muke tunani. Sannan a bangaren wato shafin mu na TikTok muna da mutane miliyan 1 ne da kuma 600 wanda ke bibiyar mu. Kuma dududu yaushe muka bude shafin mu na TikTok, ba mu ce shekara 1.5 zuwa shekara 2 ba, amma a cikin kankanin lokaci muka samu wannan ci gaba. Sai kuma shafin mu na Instagram da shi ma muna da mabiya masu dimbin yawa, da YouTube inda muke da mabiya kusan mun daidu shi mutane 100,000, tun kamar da aka sani da YouTube wuri ne wanda yake da ma wahalan ma tara mabiya. To kaga anan ma wani ci gaba ne wanda aka samu. Kuma abin da ya sa muka zauna muka yi wannan tunani, mun gano cewa nan da wasu ƴan kankanin shekaru masu zuwa radio kusan za iya cewa zai bace ne, but domin an yi wani bincike an gano cewa yanzu waɗanda suke sauraron radio adadinsu yana raguwa ne, dattawa ne waɗanda shekarunsu suka ja. Saboda yanzu kusan komai mutane sun fara ja'a ne akan waya. Kuma kaɗan daga cikin abin da zan iya bada misali na ganin alfanun wannan social media, bana mun cewa lokacin da aka ɗan samu tangarɗa tsakanin gwamnatin jamhuriyar Nijar da kuma Faransa kenan, wato gwamnatin jamhuriyar Nijar ta dakatar da sauraron Radio France a can jamhuriyar Nijar a tashoshi na FM kenan. To amma kaga to da aka samu wannan akasi sai zamana cewa mutane ba sa iya kama ma, amma idan suka zo kafafan sada zumunta za su rika ganin dukkanin abubuwan da muke yi a radio, har labarin ma mutum zai iya samu. To sai kuma tambaya da kai game da kalubale, to mun fuskanci kalubale kala-kala wanda ni na tabbata lokaci ba zai ishe mu yi bayani ba, amma kaɗan daga cikinsu, to mun zo a wani yanayi ne da ya zama cewa akwai waɗannan sun riga sun kafu, wasu suna da mabiya miliyan 7, miliyan 8, wasu ma kila ma har miliyan 10. To kaga kai a wancan lokacin mun fara muna da mabiya 300,000, kaga kenan akwai aiki a gabanmu. To dole ne za ka yi ta yin kokari ka ga cewa kana samu labarai waɗanda suka dace da abin da masu bibiyar ka suke so. Sannan mun fuskanci kalubalen rashin wato kayayyakin aiki a wancan lokaci. Kusan ma zan iya cewa da dama daga cikin mu ma a nan RFI Hausa mun fara ma ɗaukan wato hotuna ne na bidiyo da ainihin wayoyinmu na hannu, wanda muna ta kokari dai haka dai a ce dai mu dauka dai can mu zo mu gyara mu tace mu wallafa a shafinmu. Wanda kuma daga baya ainihin ita hukumar gudanar da Radio France International ta duba ta ga irin kokarin da muke, sai da ce to ai in dai haka ne wannan alhakinta ne ma ta samar mana ma dukkanin kayayyakin aikin da muke bukata. Kuma hakan akai, har yanzu muna ci gaba da samun sababbin kayayyakin aiki na domin bunƙasa wannan sashi namu na Radio France International. Kuma babu wani abu da zamu bukata mu ce muna so da za a hana mu gaskiya.

0: To da haka ne kuma shirin zai je ga tattaunawar da na samu damar yi da Farfesa Umar Fati, ɗaya daga cikin masana kuma masu ruwa da tsaki a fannin yada labarai da ke bibiyar ayyukan wannan kafa tamu tun bayan da ta fara yada shirye-shiryenta game da labarai a shekarar 2007.
1: To alhamdulillah mun gode wa Allah madaukaki da ya nuna mana wannan rana, kuma ina wa Radio France daga Paris hadda kuma ma'aikatan ku na sashen Hausa da dai duk wanda ke da hannu a wannan gida, ina musu barka. Na tuna lokacin da aka fara yadda kace shekaru 19 da suka wuce, ni abun ma ya min sauri da ni aka fara, amma ni ina waje muna tare duk ababin da ake yi na bi. Lokacin na jin community 30 ake yi a rana, har aka zo da abun yau har an zama ana awanni. Lokacin abun internet ɗin nan bai yi ƙarfi ba, kuma amma yau gashi duk ana can. Da dai irin ci gaba da aka samu an ƙara ma'aikata. To fatan mu shine nan gaba za mu samu gidan television inda ma za a riƙa shirye-shirye na Hausa. Alhamdulillah dama radio idan aka bude a dace a ce mutane suna bibiyan gidan radio, suna son gidan radio, kuma suna yadda da abin da radio ke faɗa.
0: To Profesa, za mu so mu ji kuma inda so samu ne a ganinka, kamar wani ɗanna ɓangarori ne ko a wani fanni ne kake ganin ya kamata akwai gyara domin ƙara inganta aikin?
1: Na tuna lokacin da ake shekara 5 sai na ba da wani shawara, kuma na ji daɗi da aka ɗauki shawaran. Na ɗaya inda hali a sa mata, na biyu kuma a ƙara yawan wakilai su Nijar da wasu garuruwan, kuma duka an ɗauki shawarwari. Sannan kuma yanzu fasahohin nan sun shigo, dandaroli waye duk sun shigo. So kuma kaga wayannan ababen kullun ƙara bunƙasa suke yi. To kaga kuma dole ne kuma yadda zamanin nan ke canzawa suke tafiya, kuma dole ku ci gaba da canzawa kuna bi, saboda kar ku rasa mutanen da kuke tare da su. So ba wai su kuma shirye-shirye su ne gidan radio, idan shirye-shiryen ku ba ingantattu ba ne ko kuma masu gamsarwa ga mutane, ba za su bi ku ba. So alaman kuna tare da su shine irin shirye-shiryen da kuke yi. Sannan akwai abu ɗaya da ya kamata, shekarar da ta wuce na wakilci Najeriya a wani taro da aka yi na lokacin na Vice Chancellor na University.
0: Haka.
1: Mu kusan 98 daga ƙasashe daban-daban. Akwai abu ɗaya da ya ɓulla da aka nuna mana, da aka mana magana a kai. Aka ce nan da shekara 5 za a rasa ayyuka fiye da miliyan 98, amma kuma za a sami sabbin ayyuka kusan miliyan 120. Amma duk waɗannan ayyuka suna da dangantaka da abubuwan internet, fasahohin nan na communication, su abun AI ɗin nan. Saboda haka kaga irin rediyoyi kamar naku dole ne su ƙara buɗawa mutane kai su fahimci irin alfanu da kuma inda aka dosa na waɗannan ababen. Dole mu rungumi fasahohin nan, kuma mu sa dukiyarmu ciki, mu inganta makarantunmu, ba sai mun jira gwamnati ba. Mu ma mu tafi da duniya. Idan ba haka ba, sai mun ɗau hannayenmu a kawunanmu wata rana. Idan aka yi haka, I am sure taimakon da za ku bayar ba sai mun irga ba.
0: Godiya mai tarin yawa ga Farfesa Umar Fati, masani kan fannin yaɗa labarai a matakin ƙasa da ƙasa, kuma tsohon shugaban jami'ar gwamnatin tarayyar Najeriya da ke kashere a garin Gombe. To a yanzu haka kuma shirin zai karkata ga ra'ayoyin masu sauraro duk dai kan cikar wannan kafa ta Arafai Hausa shekaru 19 da kafuwa daga Najeriya da Nijar da Kamaru da kuma Ghana.
2: Sunana Abubakar Haruna bakin gara Bagari. Lallai Radio France muna jinjina miki, kin yi abin a zo a gani, kuma kin yi abin a yaba, kuma muna adda Allah ya ƙara ɗaukaka wannan gidan radio mai albarka na Radio France International da ma'aikatan shi baki ɗaya.
3: Sunana Umaru Kambaya Wuri, unguwar Nasarawa, bayan Nefa a cikin jihar Kebbin, Najeriya. A gaskiya shekarun da Radio France ya yi shina watsa labarun duniya da kuma shirye-shiryensu masu ƙayatarwa, to alhamdulillah. Kuma Radio France ya amfani al'ummar duniya, ba na Afirka kawai ba. Radio France ya zanta tauraro ga duniya.
4: Sunana shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura tare Nigeria. Alhamdulillah gaskiya shirye-shiryen ku ai babu na yadawa duka ciki. Allah ya ƙara basira kuma Allah ya bada zaman lafiya da mu da ku wanda muke sauraron ku da muke aika wasiƙu ta yanda ta dace muke saurare.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna taya Radio France International wato RFI murnar cikar shekaru 19 da kafuwa. Muna muku fatan alkhairi daga nan Accra a Ghana. Sannan kuma muna jin dadin shirye-shiryen ku musamman ma rayuwa ta da kuma labaran ku na safiya da kuma maraice.
6: Masha Allah tabarakallah RFI Hausa watan gidan radio ne dake bamu nishadi da walwala da sakoni alhamdulillah ya samu shekara 19 wallahi muna matkar farin ciki musamman mu mutanen Ghana wallahi alhamdulillah shekara 19 da aiki Allah ubangiji ya daukaka ya bunkasa gidan radio Allah sa ya zo ya zama super international.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni Matu Abdullahi Yambo ni ce a Watara Radio kuma si Ghana. Bayan taya Radio France International murna, ina son kuma in yi kira da Radio France International a kokarta a zo a shirya wani taro a nan kasar Ghana ma masu sauraron labaran nan na Radio France International. Muna taya ku murna, muna yi muku fatan alkhairi kuma a ci gaba da kawo kayatattun labarai da shirye-shirye kamar yanda aka saba.
8: Sunana Babaye Lefi daga nan da magaram a Jamhuriyar Niger. Tun lokacin da aka bude wannan gidan radio nake sauraron shi har yanzu kuma nake bibiyar da su musamman ma a shafukan sada zumunta. Gaskiya radio RFI Hausa ta kawo mana babban ci gaba musamman ma wajen sanin halin da kasashen mu suke ciki na Afrika da ma duniya baki daya. Sai dai abu da yi mana ciwo gaskiya shine na bayan nan yanda muka daina jin su musamman mata radio FM yanzu muka mera hankali dai ta shafukan sada zumunta dai ta nan dai muke bibiyar su.
9: Assalamu alaikum. Da farko dai sunana Muhammad Sani Dauda Cinwazza matashin dan gwagwarmaya a nan da magaram mamba na kungiyar masu kira da sauraron radio ta Africa. RFI Hausa ta zama hantsi ne ga gidan kowa a Africa da ma duniya gabaki ɗaya musamman ma abin da ya shafi harshen Hausa. Shirin da aka yi na wancan lokaci na baya wanda ake yi na neman mutane wanda suka ɓace, misalin yaƙi da aka yi a arewa maso gabacin Najeriya irin su Maiduguri, Yoba da sauransu wanda ƙungiyar Red Cross ta ɗauka. Gaskiya muna fatan wannan shirin a maido shi tunda a dalilin shi an maido mutane sun samu ƴan uwansu da dama.
10: Sunana Usman Danfodio Layin Dangana a sabuwar kasuwar Dole da magaram Jamhuriyar Niger. Gaskiya ba ƙaramin jin daɗi mu masu sauraron gidan radio na wanda da wayanmu aka buɗe shi yanzu ya kai matsayin da yake gogayya da manyan gidajen radio na duniya. Don in banda mutum ya san lokacin da aka buɗe sai doka ya kamo a ci gaban shi ya kamo manyan gidajen radio na duniya musamman ma yanda yake gabatar da shirye-shiryen shi. Kuma ba komai ya ƙara kawo mishi wannan kurjunin ba illa yanda ya sa masu sauraron shi a jiki. In ka doka radio faranshi kullum akwai ra'ayin masu saurare.
11: Sunana Halidu Musa anan Luel tsoho mai sauraron radio. Alhamdulillah mun gode ma Allah mun yi farin ciki da shikansu 19 soma shirye-shirye. Duk labari in ba a arfa muka samu ba ba mu jin dadin wannan labari. Tsofaffin ma'aikata wanda suka riga mu Allah ya ji kansu da rahama irin su Muhammadu Salisu Hamisu da sauransu duka wanda don haka muna murna farin ciki da wannan lokaci da Allah ya kawo mu.
12: Ne Jaro Yusuf daga Luel Garwa. Gaskiya a yanzu a duniya mukan fariya da ita wanda yake ba wani gidan radio wanda muke saurare kuma duniya take saurare kaman shi.
13: Sunana Habibu Musa daga nan Garwa Jamhuriyar Kamaru. Gaskiya tun wancan lokacin ina sauraren Europe har zuwa yanzu gaskiya na karu da abubuwa da yawa ga sauraren su wallahi. Gaskiya ina musu fatan alkhairi ubangiji Allah ya kara musu karfin gwiwa ya kara musu nisan kwana dukkan ma'aikatan su Allah ya kara musu jajircewa bisa aikin su Allah ya kara musu ci gaba.
0: To shirin duniyar mu a yau na wannan makon da ya tattauna kan cika shekaru 19 da sashen Hausa na RFI yayi da kafuwa ba zai karkare ba har sai ya sake mika sakon ta'aziyya ga kansa da ma'aikatansa da masu sauraronsa da kuma iyalai da ƴan uwa da abokan ma'aikatan da suka riga mu gidan gaskiya da suka hada da Aminu Manu, Muhammad Kabiru Yusuf da Kabira Arayu da Nasiruddin Muhammad da Garba Aliyu Zaria da Muhammad Salisu Hamisu da kuma Shehu Saulawa. Allah ya ji kansu ya sa aljanna makoma ya kuma kyautata bayan su. A madadin waɗanda aka ji muryoyin su da sauran abokan aiki na Nura Ado Suleiman daga sashen Hausa na Arafai ke wa masu sauraro fatan alkhairi.
14: To madalla gaida Nura Ado Suleiman, yanzu kuma bar mu shakata da wannan

0: Jeremy Ibrahim Sinana ya bayyana goyen bayansa karara game da wannan hukunci da hukumar tace fina-finai ta dauka da kuma shaurin kungiyoyi suka mara wa baya inda yayi wasu jawabai cikin nasiha ga ita Jaruma Rani kamar yadda za ku ji.
1: Tabbas abinda wannan bayan Allah suka yi wannan yaro da wannan yarinya rayuwa irin wannan da kake gani mutane suna manta asalin inda suka fito. Mu fa Hausa Fulani ne, ko mun ki ko mun so Hausa Fulani ne, mun fi ko duk duniya ba wanda ya fi Bahaushe da Fulani kunya. Amma yau an waye gari, zamani ya zo, irin a yanda naga abubuwan da suke yi na ni kaina abin ya ban Haushe kuma ya ban mamaki. Kuma wannan abin da take ita yarinya kanta tana da rawar kai, bai kamata a ce irin wannan dabi'ar tunda har kin bar baya kin aure aktu aktan nan kuma ya fitacce ne ya haihu dake, ya kamata tunda kin dawo harkar nan ki zama very calm mata ce ke kamammiya. Ya kamata duk wani aktu da wata actress sababbin zuwan nan ku dinga kiyayewa. Wannan abin da suke yi is common, abu ne wanda tsakanin namiji da mace ko ina ya zama ruwan dare. To amma su sani Kanewood tun kafin su zo, ina ji tun kafin a haife su wannan dokar ta taba mace akai kansulin nanta a Kanewood. Wallahi tun kafin a haife su daga shi yaron haƙi ta yarinyar tun kafin a basu dokar nan take. To saboda haka dan mutun ya ce ka zo gidansa ya ce ga dokar sa, kai kana ganin wannan dokar gwamnati ba ta hana ba, to amma ya zama dole ka kiyaye tunda a gidansa kake.

0: Jarimi Ibrahim Sinana ya bayyana goyen bayan sa karara game da wannan hukunci da hukumar ta tafinafinai ta dauka da kuma shaurin kungiyoyi suka mara wa baya inda yayi wasu jawabai cikin nasiha ga ita jaru mara ne kamar yadda za ku ji.
1: Tabbas abinda wannan bayan Allah suka yi wannan yaro da wannan yarinya rayuwa irin wannan da kake gani mutane suna manta asalin inda suka fito mu fa Hausa Fulani ne ko mun ki ko mun so Hausa Fulani ne mun fi ko duk duniya ba wanda yafi Bahaushe da Fulani kunya amma yau an waye gari zamani ya zo irin ayan da naga abubuwan da suke yi na ni kaina abin ya ban Haushe kuma ya ban mamaki kuma wannan abin da take ita yarinya kanta tana da rawar kai bai kamata a ce irin wannan dabi'ar tunda har kin bar baya kin aure aktu aktan nan kuma ya fitacce ne ya haihu dake ya kamata tunda kin dawo harkar nan ki zama very calm mata ce ke kamamiya ya kamata duk wani aktu da wata actress sababbin zuwan nan ku ringa kiyayewa wani abin da suke yi is common abu ne wanda tsakanin namiji da mace ko ina ya zama ruwan dare to amma su sani Kannywood tun kafin su zo ina ji tun kafin a haife su wannan dokar ta taba mace akai kansulin nan ta a Kannywood wallahi tun kafin a haife su daga shi yaron har ita yarinyar tun kafin a haife su dokar nan take to saboda haka dan mutun ya ce ka zo gidansa ya ce ga dokar sa kai kana ganin wannan dokar gwamnati ba ta hana ba to amma ya zama dole ka kiyaye tunda a gidansa kake.

0: Jarimi Ibrahim Sinana ya bayyana goyen bayan sa karara game da wannan hukunci da hukumar ta tafinafinai ta dauka da kuma shaurin kungiyoyi suka mara wa baya inda yayi wasu jawabai cikin nasiha ga ita Jaruma Rani kamar yadda za ku ji.
1: Tabbas abinda wannan bayan Allah suka yi wannan yaro da wannan yarinya rayuwa irin wannan da kake gani mutane suna manta asalin inda suka fito. Mu fa Hausa Fulani ne, ko mun ki ko mun so Hausa Fulani ne, mun fi ko duk duniya ba wanda ya fi Bahaushe da Fulani kunya. Amma yo an waye gari, zamani ya zo, irin a yanda naga abubuwan da suke yi na ni kaina abin ya ban Haushe kuma ya ban mamaki. Kuma wannan abin da take ita yarinya kanta tana da rawar kai, bai kamata a ce irin wannan dabi'ar tunda harkin barbaya kin aure aktu aktan nan kuma ya fitacce ne ya haihu dake, ya kamata tunda kin dawo harkar nan ki zama very calm mata ce ke kamamiya, ya kamata duk wani aktu da wata actress sababbin zuwan nan ku ringa kiyayewa. Wannan abin da suke yi is common, abu ne wanda tsakanin namiji da mace ko ina ya zama ruwan dare. To amma su sani Kanewood tun kafin su zo, ina ji tun kafin a haife su wannan dokar ta taba mace akai kansulin ninta a Kanewood, wallahi tun kafin a haife su daga shi yaron har ita yarinyar tun kafin a basu dokar nan take. To saboda haka dan mutun ya ce ka zo gidansa ya ce ga dokar sa, kai kana ganin wannan dokar gwamnati ba ta hana ba, to amma ya zama dole ka kiyaye tunda a gidansa kake.

0: Jarimi Ibrahim Sinana ya bayyana goyen bayan sa karara game da wannan hukunci da hukumar ta tafi-tafine ta dauka da kuma shaurin kungiyoyi suka mara wa baya inda yayi wasu jawabai cikin nasiha ga ita jaru mara ne kamar yadda za ku ji.
1: Tabbas abinda wannan bayan Allah suka yi wannan yaro da wannan yarinya rayuwa irin wannan da kake gani mutane suna manta asalin inda suka fito. Mu fa Hausa Fulani ne, ko mun ki ko mun so Hausa Fulani ne, mun fi ko duk duniya ba wanda ya fi Bahaushe da Fulani kunya. Amma yau an waye gari, zamani ya zo, irin a yanda naga abubuwan da suke yi na ni kaina abin ya ban Haushe kuma ya ban mamaki. Kuma wannan abin da take ita yarinya kanta tana da rawar kai, bai kamata a ce irin wannan dabi'ar tunda har kin bar baya kin aure aktu aktan nan kuma ya fitacce ne ya haihu dake, ya kamata tunda kin dawo harkar nan ki zama very calm mata ce ke kamamya. Ya kamata duk wani aktu da wata actress sababbin zuwan nan ku ringa kiyayewa. Wani abin da suke yi is common, abu ne wanda tsakanin namiji da mace ko ina ya zama ruwan dare. To amma su sani Kanewood tun kafin su zo, ina ji tun kafin a haife su wannan dokar ta taba mace akai kansulin nan ta Kanewood, wallahi tun kafin a haife su daga shi yaron har ita yarinyar tun kafin basu dokar nan take. To saboda haka dan mutun ya ce ka zo gidansa ya ce ga dokar sa, kai kana ganin wannan dokar gwamnati ba ta hana ba, to amma ya zama dole ka kiyaye tunda a gidansa kake.

0: Jeremy Ibrahim Sinana ya bayyana goyen bayansa karara game da wannan hukunci da hukumar ta tafi nafane ta dauka da kuma shaurin kungiyoyi suka marawa baya inda yayi wasu jawabai cikin nasiha ga ita jaruma rani kamar yadda za ku ji.
1: Tabbas abinda wannan bayan Allah suka yi wannan yaro da wannan yarinya rayuwa irin wannan da kake gani mutane suna manta asalin inda suka fito mu fa Hausa Fulani ne ko mun ki ko mun so Hausa Fulani ne mun fi ko duk duniya ba wanda ya fi Bahaushe da Fulani ko kunya amma yo an waye gari zamani ya zo irin a yanda naga abubuwan da suke yi na ni kaina abin ya ban Haushe kuma ya ban mamaki kuma wannan abin da take ita yarinya kanta tana da rawar kai bai kamata a ce irin wannan dabi'ar tunda har kin bar baya kin aure aktu aktan nan kuma ya fitacce ne ya haihu dake ya kamata tunda kin dawo harkar nan ki zama very calm mata ce ke kamamiya ya kamata duk wani aktu da wata actress sababbin zuwan nan ku ringa kiyayewa wani abin da suke yi is common abu ne wanda tsakanin namiji da mace ko ina ya zama ruwan dare to amma su sani Kannywood tun kafin su zo ina ji tun kafin a haife su wannan dokar ta taba mace akai kansulin nanta a Kannywood wallahi tun kafin a haife su daga shi yaron har ita yarinyar tun kafin a haife su dokar nan take to saboda haka dan mutun ya ce ka zo gidansa ya ce ga dokar sa kai kana ganin wannan dokar gwamnati ba ta hana ba to amma ya zama dole ka kiyaye tunda a gidansa kake

0: Jarimi Ibrahim Sinana ya bayyana goyen bayan sa karara game da wannan hukunci da hukumar ta tafinafinai ta dauka da kuma shaurin kungiyoyi suka mara wa baya inda yayi wasu jawabai cikin nasiha ga ita jaru mara ne kamar yadda za ku ji.
1: Tabbas abinda wannan bayan Allah suka yi wannan yaro da wannan yarinya rayuwa irin wannan da kake gani mutane suna manta asalin inda suka fito mu fa Hausa Fulani ne ko mun ki ko mun so Hausa Fulani ne mun fi ko duk duniya ba wanda yafi Bahaushe da Fulani kunya amma yau an waye gari zamani ya zo irin ayan da naga abubuwan da suke yi na ni kaina abin ya ban Haushe kuma ya ban mamaki kuma wannan abin da take ita yarinya kanta tana da rawar kai bai kamata a ce irin wannan dabi'ar tunda har kin bar baya kin aure aktu aktan nan kuma ya fitacce ne ya haihu dake ya kamata tunda kin dawo harkar nan ki zama very calm mata ce ke kamamya ya kamata duk wani aktu da wata actress sababbin zuwan nan ku ringa kiyayewa wani abin da suke yi is common abu ne wanda tsakanin namiji da mace ko ina ya zama ruwan dare to amma su sani Hollywood tun kafin su zo ina ji tun kafin a haife su wannan dokar ta taba mace akai kansulin nan ta a Hollywood wallahi tun kafin a haife su daga shi yaron har ita yarinyar tun kafin basu dokar nan take to saboda haka dan mutun ya ce ka zo gidansa ya ce ga dokarsa kai kana ganin wannan dokar gwamnati bata hana ba to amma ya zama dole ka kiyaye tunda a gidansa kake

0: Jeremy Ibrahim Sinana ya bayyana goyen bayan sa karara game da wannan hukunci da hukumar ta tafinafinai ta dauka da kuma shaurin kungiyoyi suka mara wa baya inda yayi wasu jawabai cikin nasiha ga ita Jaruma Rani kamar yadda za ku ji.
1: Tabbas abinda wannan bayan Allah suka yi wannan yaro da wannan yarinya rayuwa irin wannan da kake gani mutane suna manta asalin inda suka fito. Mu fa Hausa Fulani ne, ko mun ki ko mun so Hausa Fulani ne, mun fi ko duk duniya ba wanda ya fi Bahaushe da Fulani kunya. Amma yo an waye gari, zamani ya zo, irin ayan da naga abubuwan da suke yi na ni kaina abin ya ban Haushe kuma ya ban mamaki. Kuma wannan abin da take ita yarinya kanta tana da rawar kai, bai kamata a ce irin wannan dabi'ar tunda harkin barbaya kin aure aktu aktan nan kuma ya fitacce ne ya haihu dake ya kamata tunda kin dawo harkar nan ki zama very calm mata ce ke kamamya ya kamata duk wani aktu da wata actress sababbin zuwan nan ku ringa kiyayewa wani abin da suke yi is common abu ne wanda tsakanin namiji da mace ko ina ya zama ruwan dare to amma su sani Kanewood tun kafin su zo ina ji tun kafin a haife su wannan dokar ta taba mace akai kansulin nanta a Kanewood wallahi tun kafin a haife su daga shi yaron har ita yarinyar tun kafin a haife su dokar nan take to saboda haka dan mutun ya ce ka zo gidansa ya ce ga dokar sa kai kana ganin wannan dokar gwamnati ba ta hana ba to amma ya zama dole ka kiyaye tunda a gidansa kake.

0: Jarimi Ibrahim Sinana ya bayyana goyen bayan sa karara game da wannan hukunci da hukumar ta tafi-nafine ta dauka da kuma shaurin kungiyoyi suka marawa baya inda yayi wasu jawabai cikin nasiha ga ita Jaru Marani kamar yadda za ku ji.
1: Tabbas abinda wannan bayan Allah suka yi wannan yaro da wannan yarinya rayuwa irin wannan da kake gani mutane suna manta asalin inda suka fito. Mu fa Hausa Fulani ne, ko mun ki ko mun so Hausa Fulani ne, mun fi ko duk duniya ba wanda ya fi Bahaushe da Fulani kunya. Amma yau an waye gari, zamani ya zo, irin ayan nan naga abubuwan da suke yi na ni kaina abin ya ban Haushe kuma ya ban mamaki. Kuma wannan abin da take ita yarinyar kanta tana da rawar kai, bai kamata a ce irin wannan dabi'ar tunda har kin bar baya kin aure aktu aktan nan kuma ya fitacce ne ya haihu da ke ya kamata tunda kin dawo harkar nan ki zama very calm mata ce ke kamamya ya kamata duk wani aktu da wata actress sababbin zuwan nan ku ringa kiyayewa wani abin da suke yi is common abu ne wanda tsakanin namiji da mace ko ina ya zama ruwan dare to amma su sani Kannywood tun kafin su zo ina ji tun kafin a haife su wannan dokar ta taba mace akai kansulin nan ta a Kannywood wallahi tun kafin a haife su daga shi yaron har ita yarinyar tun kafin basu dokar nan take to saboda haka dan mutun yace ka zo gidansa yace ga dokarsa kai kana ganin wannan dokar gwamnati ba ta hana ba to amma ya zama dole ka kiyaye tunda a gidansa kake.

0: Jeremy Ibrahim Sinana ya bayyana goyen bayan sa karara game da wannan hukunci da hukumar ta tafi fina-finai ta dauka da kuma shaurin kungiyoyi suka mara wa baya inda yayi wasu jawabai cikin nasiha ga ita jaruma rani kamar yadda za ku ji.
1: Tabbas abinda wannan bayan Allah suka yi wannan yaro da wannan yarinya rayuwa irin wannan da kake gani mutane suna manta asalin inda suka fito mu fa Hausa Fulani ne ko mun ki ko mun so Hausa Fulani ne mun fi ko duk duniya ba wanda yafi Bahaushe da Fulani ku kunya amma yau an waye gari zamani ya zo irin a yanda naga abubuwan da suke yi na ni kaina abin ya ban Haushe kuma ya ban mamaki kuma wannan abin da take ita yarinya kanta tana da rawar kai bai kamata a ce irin wannan dabi'ar tunda har kin bar ba kin aure aktu aktan nan kuma ya fitacce ne ya haihu da ke ya kamata tunda kin dawo harkar nan ki zama very calm mata ce ke kamammiya ya kamata duk wani aktu da wata actress sababbin zuwan nan ku dinga kiyayewa wannan abin da suke yi is common abu ne wanda tsakanin namiji da mace ko ina ya zama ruwan dare to amma su sani Kannywood tun kafin su zo ina ji tun kafin a haife su wannan dokar ta taba mace akai kansulin nan ta Kannywood wallahi tun kafin a haife su daga shi yaron har ita yarinyar tun kafin ba su dokar nan take to saboda haka dan mutun ya ce ka zo gidansa ya ce ga dokar sa kai kana ganin wannan dokar gwamnati ba ta hana ba to amma ya zama dole ka kiyaye tunda a gidansa kake.

0: Jeremy Ibrahim Sinana ya bayyana goyen bayansa karara game da wannan hukunci da hukumar ta tafi nafane ta dauka da kuma shaurin kungiyoyi suka marawa baya inda yayi wasu jawabai cikin nasiha ga ita jaruma rani kamar yadda za ku ji.
1: Tabbas abinda wannan bayan Allah suka yi wannan yaro da wannan yarinya rayuwa irin wannan da kake gani mutane suna manta asalin inda suka fito. Mu fa Hausa Fulani ne, ko mun ki ko mun so Hausa Fulani ne, mun fi ko duk duniya ba wanda yafi Bahaushe da Fulani kunya. Amma yau an waye gari, zamani ya zo, irin a yanda naga abubuwan da suke yi na ni kaina abin ya ban Haushe kuma ya ban mamaki. Kuma wannan abin da take ita yarinya kanta tana da rawar kai, bai kamata a ce irin wannan dabi'ar tunda har kin bar baya kin aure aktu aktan nan kuma ya fitacce ne ya haihu dake, ya kamata tunda kin dawo harkar nan ki zama very calm mata ce ke kamamya. Ya kamata duk wani aktu da wata actress sababbin zuwan nan ku ringa kiyayewa. Wannan abin da suke yi is common, abu ne wanda tsakanin namiji da mace ko ina ya zama ruwan dare. To amma su sani Kanewood tun kafin su zo, ina ji tun kafin a haife su wannan dokar ta taba mace akai kansulin nanta a Kanewood. Wallahi tun kafin a haife su daga shi yaron har ita yarinyar tun kafin basu dokar nan take. To saboda haka dan mutun ya ce ka zo gidansa ya ce ga dokar sa, kai kana ganin wannan dokar gwamnati ba ta hana ba, to amma ya zama dole ka kiyaye tunda a gidansa kake.

0: yan magana kan ci abu namu magana a kube mu ranar alhamis 21 ga wannan watan gidan rediyon kuna RFI sashen Hausa ya cika shekara 11 har 19 da soma ya da shirye-shiryen sa a shekarar 2007 ne kwararriyar yar jarida Lani Smith ta kirkiri sashen Hausa na RFI da aka yi wa matsugunni a birnin Lagos da ke kudu maso yammacin Najeriya kuma bikin na bana ya zo a wani yanayi da kafar ke kara samun dubaka idan duniya Michael Kudisin ya bibi irin nasarorin da kafar ta samu a cikin shekaru 19 ga kuma rahoton sa
1: tun daga siyasa zuwa al'adu da wasanni RFI Hausa na ci gaba da isa ga miliyoyin masu sauraro a sassa daban-daban na duniya Bashir Ibrahim Idris shine shugaban sashen Hausa na Radio France International
2: babu abin da zamu ci a wannan lokaci sai godiya ga Ubangiji wanda ya dafa mana tun daga ranar da aka fara watsa shirye-shirye na farko ranar 21 ga watan Mayu na shekarar 2007 zuwa yau da ake bikin cika shekaru 19 da wannan aiki
1: wasu daga cikin masu sauraron RFI Hausa sun bayyana dalilan da suka sa suke ci gaba da bibiyar tashar
3: sunana Muhammad Tayyib dan adan daga nan na ba 28 oko baba Lagos tarayyar Najeriya a fito ne da shirin abin da ake cewa burucin kan dutse baka fito ba sai da ka shirya
4: assalamu alaikum RFI sunana Sani Alhaji Mamman daga nan Zandar da Magaram RFI Hausa kai wanda suke emission wanda suke haka da muke karuwa da su alhamdulillah
5: assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh sunana Abdulrazak kana kara mana ilimi sosai kuma in labarun ka je a labarin radio France to gaskiya ne
1: Bashir Ibrahim Idris ya ce sauye-sauyen fasahar zamani sun taimaka wajen kare kusantar tashar da masu sauraro musamman ma ta kafafen sada zumunta da yanar gizo
2: daga radio yanzu abin ya fadada zuwa kafofin sada zumunta da yawa a takaice ne babu abin da zamu ce sai godiya ga Ubangiji
1: yayin da RFI Hausa ke cika shekaru 19 masu sauraro na ci gaba da bayyana tashar a matsayin ɗaya daga cikin kafafen yaɗa labarai masu sahihanci da amana
6: labaran zuwan ku ba radio faransa labarai ya za su zo mana sanje na gaskiya
0: duk dai akan wannan batun Nura Ado Suleiman ya tattauna da Professor Umar Fati ɗaya daga cikin masana da ke bibiya ayyukan wannan kafa a Najeriya
7: To alhamdulillahi mun gode wa Allah madaukaki da ya nuna mana wannan rana sannan kuma na wa Radio France daga Paris da kuma ma'aikatan ku na sashen Hausa da dai duk wanda yake da hannu a wannan gida ina musu barka particularly editan ku da dai sauran shugabanni kuma ba a ji kunya ba na tuna lokacin da aka fara yadda kace shekaru 19 da suka wuce ni abun ma ya min sauri da ni aka fara amma ni na waje muna tare duk ababin da ake yi na bi lokacin na jin community 30 ake yi a rana har aka zo da abun yau har an zama ana awanni ba alhamdulillah dama radio a dace a ce mutane suna bibiyan gidan radio suna son gidan radio kuma suna yadda da abin da radio ke fada
8: To professor zamu so mu ji kuma inda so samu ne a ganin ka wani dan na bangarori ne ko a wani fanni ne kake ganin ya kamata akwai gyara domin ƙara inganta aikin
7: na tuna lokacin da ake shekara 5 sai na bada wani shawara kuma na ji dadi da aka dauki shawaran da editan ku lokacin ya kira ni gashi Allah ya sa in shekara 5 na ce to ni shawarori guda biyu na daya inda hali a sa mata na biyu kuma ƙara yawan wakilai kuma duka an dauki shawarwari sannan kuma gaga yanzu fasahohin nan sun shigo dandaroli waye to sun shigo so kuma kaga wayan ababin kullun ƙara bunƙasa suke yi to kaga kuma dole ne kuma yadda zamanin nan ke canzawa suke tafiya kuma dole ku ci gaba da canzawa kuna bi su kuma shirye-shirye su ne gidan radio idan shirye-shiryen ku ba ingantattu bane ko kuma masu gamsarwa ga mutane ba za su bi ku ba dole ne ku rika duba ababen da ke faruwa a sassan kasashenmu daban-daban a fannonin siyasa a fannonin tattalin arziki nan da rashin aikin yi
0: daga batun biki sai kuma harkar da ta shafi tsaro a tarayyar Najeriya inda hukumomin tsaron kasar da takwarorinsu na Amurka suka sanar da kashe 'yan ta'adda aƙalla 200 da suka hada da manyan kumanjoji a raharan haɗin gwiwa da suka kai a yankin arewa maso gabashin kasar

0: kwanaki kalilan bayan da Amurka ta sanar da kashe Abu Bilal Al-Muluki jagoran kungiyar IS a yankin kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Abdul Karim Ibrahim Shikale hada mana
1: AFRICOM wato rundunar sojan Amurka mai kula da nahiyar Afirka ce ta fara sanar da kai wannan farmaki kafin daga bisani shi lokacin tsaron Najeriya ta tabbatar da hakan masani tsaro da Teku Zagesu ya ce farmakin alama ce da ke tabbatar da cewa irijinin tsaro da aka kulla tsakanin kasashen biyu ta fara aiki.
2: Muna iya cewa ta fara aiki gadan-gadan kenan, amma wani hanzari ba gudu ba shi ne bincike ne zai tabbatar da cewa an kashe waɗannan da ake cewa an kashe. Kuma ina ake maganar kisan 'yan ta'adda mutum 20 bayan cewa in dai har da gaske ake yin wannan aikin, ai za a iya kaiwa ga gungun da za a iya kashe mutane sama da 50 ko wani abu mai kama da haka. Mutane ne wanda suke haduwa a gurare inda suke taruwa su da yawa ba rarrabuwa suke yi ba.
1: Shirkatar tsaron Najeriya ta ce an kaddamar da farmakin ne daidai lokacin da yan bindigar ke kokarin sauya matsuguni sakamakon matsin lamba, yayin da Dr. Yahu Zage suke nuna fargaba a game da wasu abubuwa da suka fara bayyana a cewarsa daga lokacin da aka gayyato Amurka zuwa Najeriya.
2: Abin da ya daure mana kai shine ko menene dalilin da ya sa kasar Amurka ta karbe wato filin sauka da tashin jirage a jihar Bauchi. Duba da cewar zuwan su sojojin Amerikan ya sa 'yan ta'addan na gabas ta arewa maso cin Najeriya suna ƙara samun ƙaimi da ƙwarin gwiwa da bayyana waɗansu makamai waɗanda da can ba a sansu da su ba.
1: Najeriya dai ta kulla irijinin tsaro da Amurka ne sakamakon matsin lamba daga Donald Trump wanda ya yi zargin cewa ana kashe Kiristoci a ƙasar. Amma ba tare da mahukunta sun ɗauki matakan ba su kariya ba.
0: Daga cikin mayan kwamandojin ƙungiyar da harin na dakarun Najeriya rutsa da su akwai Abdul Wahab wanda shike da alhakin tsarawa da kuma yada ayyukan ƙungiyar a shafinta na farfaganda. Sai kuma Abu Musa Almangawi wanda aka bayyana a matsayin guda daga dattijan ƙungiyar. Haka ma rundunar sojin Najeriya ta tabbatar da mutuwar Abu Almatanna Almujahir ƙwararre kan harkokin sadarwa. Kuma babban hannun damar Abu Bilal Al-Muluki wanda dakarun kasar suka hallaka ranar 15 ga wannan watan a arewa maso gabashin kasar. Muna Najeriya inda gwamnan jihar Oyo Sai Makinde ya ce gwamnatin sa a shirye take ta shiga tattaunawa da 'yan birnin da suka yi garkuwa da ɗalibai 25 da malamansu 7 a wata makaranta da ke karamar hukumar Urire ta jihar ranar 15 ga wannan watan. Makinde ya bayyana hakan ne yayin wani taron manema labarai da ya kira ranar Litinin a gidansa da ke unguwar Kalafo Ishola. Kanal Muhammad Sani Makiga mai ritaya masanin tsaro a Najeriya ya yi tsokaci a kai.
3: Tattaunawa na ainihin karɓan fansan yaran makarantar nan ya saba ma doka na gwamnatin tarayya na Najeriya wanda yake kuma harkan tsaro na ƙasa ba nashi bane, shi iyaka an sa shi ne ya duba wannan jiha ya zama shugaban tsaro na wannan jiha. Duk abin da ke faruwa ya yi kokari ya sanar da ainihin shugabannin jami'an tsaro na ƙasa Najeriya saboda su ke kula da dukkan harkan tsaro na ainihin jihohi da kuma ainihin ƙasa gabaki ɗaya. A farko nan babban barazana ne akan ainihin harkan tsaro na neman a daƙile dukkan matsalolin tsaro na ta'addanci na satan mutane da yaran makaranta da dabbobin mutane da dukiyoyin mutane. Gaskiya babban barazana ne in 'yan ta'adda suna samun irin haka, to ya nuna cewa kenan suna samun galaba akan ainihin gwamnati, ma'ana kaman mai da hannu agogo baya ne.
0: A jamhuriyar Niger, gwamnati da kamfanin kasar China CNPC suka kulla yarjejeniyar karfafa alakar su a fannin makamashin man fetur bayan shafe sama da shekara guda bangarorin biyu na tattaunawa da juna. Karkashin yarjejeniyar China za ta karbi dalar Amurka 15 a matsayin lada saboda amfani da bututu don jigilar kowace gangan mai daga Niger zuwa gabar ruwan Cotonou a maimakon dala 27. Hakan kuma zai sa kasar ta Niger samun kuɗin ajiyar da ya kai euro miliyan 106 kwatankwacin sefa biliyan 60 kowace shekara. Haka ma yarjejeniyar ta tanadi ƙara yawan hannun jarin Niger zuwa kaso 45 cikin 100 a hukumar tafiyar da bututun man wato OPCO, yayin da za a bai wa 'yan ƙasar ta Niger damar gudanar da kashi 85 cikin 100 a maimakon kashi 18 ta hada-hadar kamfanin na CNPC. Wani batu da yarjejeniyar ta tabo shine danka kaso 40 cikin 100 na ƙananan kwangiloli a kamfanonin CNPC da OPCO wa 'yan kwangila na gida, yayin da za a ba su kaso 70 cikin 100 na ƙananan kwangilolin a matatar mai ta ƙasa cewa da Soras. To a Niger din a ƙarshen mako gwamnati ta bayyana shirin kafa kamfanonin sufurin jama'a a manyan biranen ƙasar don rage cinkoso da kuma sauƙaƙawa talakawa. Matakin da ƙungiyoyin sufuri irin su UTAN ta bakin shugabanta Muhammadu Gamachi ta bayyana shi da mai tattara da Alfanu.
4: Akwai wa'ansu unguwanni a Yamai a wani lokaci samun taksi wani shidali ne, ko dare ko da darara samun taksi shidali ne. Yanzu da an kai shi ka gani matsaloli za su rage, kenan zai unhwana cikin zuwa da komowa na mutane kuma bunƙasa a cikin ƙasa yake gabaɗaya.
0: Don cimma wannan burin, gwamnatin ta gayyaci masu zuba jari na waje da na cikin gida a ƙarƙashin wani shiri da ake kira PPP. Ko taya wannan shirin zai amfani talakawan Nishar? Alhaji Dauda Tankama, ɗan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a a jamhuriyar Nishar, ya yi tsokaci a kai.
5: Kasan abu ne wanda an yi su Nijar, mai har yanzu dai da kingin zo muka ba, tunda abin akwai tsada. Amma muna ganin a duka alamu idan gwamnati ta kawo nata, to kaga abin zai samu sauki. Tunda dama in kai kana da ni ina da, dole a samu rangwame, tunda kowa yana son ya ɗauka. Tun zakuwarsu talaka ne ake son a rangwamta ma, tun zakuwarsu talaka ne ake son ya samu sauki.
0: Ta ce shirin ya kunshi shigo da motoci kiran bus da kayan gyaransu da gina sabbin tushoshin mota da kuma samar da madakata. A Senegal, kungiyar durobobin manyan motoci da ake kira URS ta bukaci mambobinta da su daina zuwa birnin Bamako na kasar Mali don tsiratar da rayuwarsu. A daidai lokacin da matsalar tsaro ke ƙara ta'azzara a iyakar ƙasashen biyu, wannan dai na zuwa yayin da ƙungiyar mayakan Jinim ke ci gaba da yiwa birnin Bamako ƙawanya da nufin kassara tattalin arzikin ƙasar. Hauwa Hallar Gwangwazo ta haɗa mana wannan rahoto.
6: A zantawarsa da wakilin kafar yaɗa labarai ta RFI, sakataren ƙungiyar Gora kuma ya shawarci direbobin da suka riga suka sauke lodi a Bamako da su jingine shirin komawa gida, la'akari da ƙaruwar ayyukan 'yan ta'adda a wannan hanyar. Goma ya ce kama hanyar tafiya Bamako a halin da ake ciki tamkar sallama wa duniya ne, inda ya kare matakin da cewa ba shi da wata alaka da siyasa. A farkon watan Afrilun da ya gabata, kungiyar mayakan Jinim ta yi wa birane da dama na kasar Mali ƙawanya tare da hana shigar da muhimman ababen more rayuwa cikin birnin. Rahotanni sun ce a ƙasa da wata guda, mayakan Jinim da ke mubaya'a ga kungiyar Al-Qaida sun kona gwamman motocin da kwamai da ke kokarin isa Bamako. Kasar Mali dai na shigo da muhimman kayan masarufi ɗan ƙasar ke buƙata, waɗanda suka haɗar da sukari da shinkafa da man girki da kuma garin fulawa daga tashar ruwan Senegal.
0: A farkon makon da muka yi bankwana, shugaban Ghana John Dramani Mahama ya sanar da shirin da ƙasarsa ke yi na ficewa daga cikin tsarin tallafin kiwon lafiya na Gavi nan da shekarar 2030, inda ya ce ƙasar na ƙoƙarin dogaro da kanta a fannin samar da kuɗaɗen kiwon lafiya da kuma allurar rigakafi. A lokacin da yake gabatar da jawabi a wajen taron kiwon lafiya na duniya karo na 79 da ake gudanarwa a birnin Geneva na Switzerland, shugaba Mahama ya ce cigaban da Ghana ta samu a fannin samar da kuɗaɗen kiwon lafiya da allurar rigakafi ya nuna irin ƙoƙarin da take yi na samar da sauyi ga tsarin kiwon lafiya a duniya. Kakaɗan daga jawabinsa.
7: Ghana lost $78 million.
8: Ghana ta yi asarar dala miliyan 78 na tallafin kiwon lafiya bayan dakatar da shirin USAID. Waɗannan kuɗaɗe ana amfani da su ne a shirye-shiryen yaƙi da zazzaɓin cizon sauro da kula da lafiyar mata da yara da samar da abinci mai gina jiki da shirin yaƙi da cutar ƙanjamau wanda ya shafi gwaje-gwaje da bayar da magungunan rigakafin cutar. A yau ina mai farin cikin sanar da ku cewar Ghana tana kan hanyar ficewa daga cikin masu amsar tallafin Gavi nan da shekara ta 2030. Kuma muna fatan nan gaba kaɗan za mu fara ba da
7: And we hope to transition into a donor in the not too distant future.
0: Yanzu kuma sai Togo, wacce ta bi sahun kasashen Afrika biyar da suka daina karɓar biza daga duk wani ɗan Afrika da ke son ziyara a ƙasar domin rage wahalhalun zirga-zirga tsakanin kasashen nahiyar. Ministan tsaro na Togo, Kalikis Majulbane, ya sanar da hakan cikin wata sanarwa da fitar, inda ya ce matakin na da nufin ƙarfafa dangantaka da haɗin kai na ƙasa da ƙasa tsakanin ƙasashen nahiyar. Gwamnatin Togo ta ce daga yanzu za ta riƙa baiwa 'yan Afrika da ke da ingantaccen fasfo damar shiga ƙasar ba tare da biza ba, kuma suna da damar zama a cikin ƙasar ta yammacin Afrika har tsawon kwanaki 30. To a farkon makon da ya gabata, Hukumar Lafiya ta Duniya ta tabbatar da sake bullar wani nau'in cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da cikin sauri ya kashe mutum 131, yayin da wasu sama da 500 suka harbu da cutar. Shamsiya Haruna ta hada mana wannan rahoton.
9: Wannan sabon rahoto ya sanya Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ayyana dokar ta ɓace kan wannan cuta, inda ta buƙaci ɗaukar matakan gaggawa. Bullar cutar a wannan karin ya faru ne sanadiyar wani nau'i da ba a cika samun sa ba mai suna Bundibugyo wanda hukumomin lafiya suka ce nau'i ne da ba shi da tabbataccen magani ko rigakafin da aka amince da shi a halin yanzu saboda nau'in zayayi da aka saba gani. Cutar dai ta fi tsananta ne a lardin Ituri dake arewa maso gabashin kasar amma kuma an samu bullarta a birnin Goma har ma da makwabciyarta Uganda. Tun wannan cuta ta yi ajalin ma'aikatan lafiya hudu lamarin da ke nuna cewa tana yaduwa a cikin asibitoci. Hukumar lafiya ta Afirka CDC da WHO sun gargadi kasashe makwabta da su kara kaimi wajen sanya idanu saboda akwai fargabar cewa ainihin adadin mutanen da suka kamu da cutar yafi waɗanda aka yi wa rajista a halin yanzu. Rikicin ƴan tawaye da karancin hanyoyin sadarwa a yankunan gabashin Congo na ci gaba da haifar da cikas ga ma'aikatan lafiya musamman wajen killace mutane da gano waɗanda suka yi mu'amala da marasa lafiya.
0: Akalla mutum hudu aka tabbatar da mutuwarsu a birnin Nairobi da kewaye yayin arangama tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga a ƙarshen mako biyo bayan yajin aikin da masu ababen hawa suka tsunduma a fadin ƙasar. Masu zanga-zangar sun tare manyan hanyoyi inda suka kona tayoyi suna kuma jifan jami'an tsaro. Sai da rundunar 'yan sandan kwantar da tarzoma ta yi amfani da barkonon tsohuwa da harbe-harbe a iska domin tarwatsa dubun dubatar matasan da suka mamaye tituna. Wannan yajin aikin ya samo asali ne bayan da hukumar lura da harkokin makamashi da fetur ta kasar ta ƙara farashin man fetur da sama da kashi 25.
10: Masararo ka shaki shirwarka da ke damunka ta neman sanin manyan al'amura da suka dauki hankali a sassan duniya ta hanyar kasancewa tare da shirinmu kewaye duniya a ranakun Asabar a shirin safe na karfe 7 agogon Najeriya, 6 kenan agogon Ghana, sai kuma maimaicin sa a shirinmu na dare karfe 9 agogon Najeriya, 8 kenan agogon Ghana a ranar Lahadi daga nan sashin Hausa na Arafai.
0: Idan muka leka Amurka, hukumar 'yan sanda a birnin San Diego na jihar California ta tabbatar da mutuwar mutum biyar sakamakon wani mummunan harin 'yan bindiga da rutsa da su a babban masallacin birnin. Shamsiya Haruna ta hada mana wannan rahoto.
9: Maharan sun harbe mutane uku a wajen masallacin, ɗaya daga cikinsu babban jami'in tsaro ne na masallacin wanda 'yan sanda suka yaba wa jarumtakarsa da cewa ya taimaka kwarai wajen kare rayukan yara da sauran mutane. Matasan da suka kai harin masu shekaru 17 zuwa 18 sun tsere a cikin wata mota sai dai daga bisani 'yan sanda suka tsinci gawawwakinsu a cikin motar bayan sun harbe kansu. Kafin harin ya auku, mahaifiyar ɗaya daga cikin matasan ta kira 'yan sanda tana mai sanar musu cewa ɗanta ya gudu daga gida da motar ta kuma ya kwashe bindigoginta guda uku tare da wani abokinsa yayin da suke sanye da kayan soji. Shugaban 'yan sandan San Diego Scott Wall ya bayyana cewa suna ci gaba da gudanar da bincike akan harin da suka kira na nuna kiyayya.
0: A ranar 18 ga wannan watan, Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta sanar da kafa wata hukuma ta musamman wadda jami'an ta za su yi aikin kula da mashigin Hormuz, inda daga yanzu kasar ta yankin gabas ta tsakiya za ta rika tantance jiragen da ke ratsa mashigin gabanin sahale musu ratsawa ko akasin haka. Azima Bashir Aminu ta hada mana wannan rahoton.
6: Rajinar juyin juya hali ta Iran da ke sanar da wannan mataki a sakon da ta wallafa a shafinta na X da ce za ta fitar da cikakkun bayanai nan gaba game da aikin hukumar kula da mashigin na Hormuz. Tana ita ma rundunar sojin ruwan Iran ta wallafa makamancin sakon game da samar da hukumar, ko da yake babu cikakkun bayanai. Sai dai wata kafar Iran da ke yada labaranta da Ingilishi ta ce kasar na daukar matakai ne wajen ganin ta tabbatar da ikonta ko kuma mallakinta ga mashigin na Hormuz.

0: To zamu karkare shirin daga kasar China inda a ranakin 14 da 19 shugaban kasar Xi Jinping ya karbi ziyarar takwarorin sa na Amurka Donald Trump da na Rasha Vladimir Putin yayin ziyarar kwanaki a babban lokuta. Shugabannin uku sun tattauna batutuwan da suka shafi bangaren kasuwanci da kuma rikice-rikice da ke faruwa a Iran da kuma Ukraine. Da wannan muka zo baki ɗayan shirin na yau a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da ku da kuka ba mu aron kunnuwanku. Ni Umar Sani da na shirya kuma na gabatar nake cewa a huta lafiya.
1: Tawadalla daga nan sashen Hausa na Radio France International. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu, bari mu dan lumfasa da wannan da ke samu na'ura.

0: ƴan magana kan ci abu namu maganin a kube mu ranar alhamis 21 ga wannan watan gidan rediyon ku na RFI sashen Hausa ya cika shekara 11 har 19 da soma ya da shirye-shiryen sa a shekarar 2007 ne kwararriyar yar jarida Lani Smith ta kirkiri sashen Hausa na RFI da aka yi wa matsugunni a birnin Lagos da ke kudu maso yammacin Najeriya kuma bikin na bana ya zo a wani yanayi da kafar ke kara samun dubaka a idan duniya Michael Kudisin ya bibi irin nasarorin da kafar ta samu a cikin shekaru 19 ga kuma rahoton sa
1: tun daga siyasa zuwa al'adu da wasanni RFI Hausa na ci gaba da isa ga miliyoyin masu sauraro a sassa daban-daban na duniya Bashir Ibrahim Idris shine shugaban sashen Hausa na Radio France International
2: babu abin da zamu ce a wannan lokaci sai godiya ga Ubangiji wanda ya dafa mana tun daga ranar da aka fara watsa shirye-shirye na farko ranar 21 ga watan Mayu na shekarar 2007 zuwa yau da ake bikin cika shekaru 19 da wannan aiki
1: wasu daga cikin masu sauraron RFI Hausa sun bayyana dalilan da suka sa suke ci gaba da bibiyar tashar
3: sunana Muhammad Tayyib dan adam daga nan na ba 28 Okoba Balaban Tarayyar Najeriya a fito ne da shirin abin da ake cewa burucin kan dutse baka fito ba sai da ka shirya
4: assalamu alaikum RFI sunana Sani Alhaji Mama daga nan Zandar da Magaram RFI Hausa kai wanda suke emission wanda suke haka da muke karuwa da su alhamdulillah
5: assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh sunana Abdulrazak kana kara mana ilimi sosai kuma in labarun ka je a labarin Radio France to gaskiya ne
1: Bashir Ibrahim Idris ya ce sauye-sauyen fasahar zamani sun taimaka wajen kara kusantar tashar da masu sauraro musamman ma ta kafafen sada zumunta da yanar gizo
2: daga radio yanzu abin ya fadada zuwa kafofin sada zumunta da yawa a takaice ne babu abin da zamu ce sai godiya ga Ubangiji
1: yayin da RFI Hausa ke cika shekaru 19 masu sauraro na ci gaba da bayyana tashar a matsayin ɗaya daga cikin kafafen yaɗa labarai masu sahihanci da amana
6: labaran zuwan ku ba radio faransa labarai ya za su zo mana sanje na gaskiya
0: duk dai akan wannan batun Nura Ado Suleiman ya tattauna da Professor Umar Fati ɗaya daga cikin masana da kibibiya ayyukan wannan kafa a Najeriya
7: To alhamdulillah mun gode wa Allah madaukaki da ya nuna mana wannan rana sannan kuma na wa Radio France daga Paris da kuma ma'aikatan ku na sashen Hausa da dai duk wanda yake da hannu a wannan gida ina musu barka particularly editan ku da dai sauran shugabanni kuma ba a ji kunya ba na tuna lokacin da aka fara yadda kace shekaru 19 da suka wuce ni abun ma ya min sauri da ni aka fara amma ni na waje muna tare duk ababin da ake yi na bi lokacin na jin community 30 ake yi a rana har aka zo da abun yau har an zama ana awanni ba alhamdulillah dama radio a dace a ce mutane suna bibiyan gidan radio suna son gidan radio kuma suna yadda da abin da radio ke fada
8: to professor zamu so mu ji kuma inda so samu ne a ganin ka wani dan na bangarori ne ko a wani fanni ne kake ganin ya kamata akwai gyara domin ƙara inganta aikin
7: na tuna lokacin da ake shekara 5 sai na bada wani shawara kuma na ji dadi da aka dauki shawaran da editan ku lokacin ya kira ni gashi Allah ya sa in shekara 5 na ce to ni shawarori guda biyu na daya inda hali a sa mata na biyu kuma ƙara yawan wakilai kuma duka an dauki shawarwari sannan kuma ga yanzu fasahohin nan sun shigo dandaroli waye to sun shigo so kuma kaga wayan ababen kullun ƙara bunƙasa suke yi to kaga kuma dole ne kuma yadda zamanin nan ke canzawa suke tafiya kuma dole ku ci gaba da canzawa kuna bi su kuma shirye-shirye su ne gidan radio idan shirye-shiryen ku ba ingantattu bane ko kuma masu gamsarwa ga mutane ba za su bi ku ba dole ne ku rika duba ababen da ke faruwa a sassan kasashen mu daban-daban a fannonin siyasa a fannonin tattalin arziki nan da rashin aikin yi
6: Faransa zance na gaskiya Allah ya dare gari ya waye duhu ya kawo haske a bayyana zance na gaske.
0: Daga batun biki sai kuma harkar da ta shafi tsaro a tarihin Najeriya, inda hukumomin tsaron kasar da takwarorinsu na Amurka suka sanar da kashe 'yan ta'adda akalla 200 da suka hada da manyan kumanjoji har-haren haɗin gwiwa da suka kai a yankin arewa maso gabashin kasar kwanaki kalilan bayan da Amurka ta sanar da kashe Abu Bilal Al-Muluki, jagoran kungiyar IS a yankin, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Abdulkarim Ibrahim Shikale ya hada mana.
9: AFRICOM wato rundunar sojan Amurka mai kula da nahiyar Afirka ce ta fara sanar da kai wannan farmaki kafin daga bisani shi da kwatar tsaron Najeriya ta tabbatar da hakan. Masani tsaro Dr. Yahuza Geso ya ce farmakin alama ce da ke tabbatar da cewa rijinin tsaro da aka kulla tsakanin kasashen biyu ta fara aiki.
10: Muna iya cewa ta fara aiki gadan-gadan kenan, amma wani hanzari ba gudu ba shi ne bincike ne zai tabbatar da cewa an kashe waɗannan da ake cewa an kashe. Kuma ina ake maganar kisan 'yan ta'adda mutum 20 bayan cewar in dai har da gaske ake yin wannan aikin, ai za a iya kaiwa ga gungun da za a iya kashe mutane sama da 50 ko wani abu mai kama da haka. Mutane ne wanda suke haduwa a gurare inda suke taruwa su da yawa ba rarrabuwa suke yi ba.
9: Shirkatar tsaron Najeriya ta ce an kaddamar da farmakin ne daidai lokacin da 'yan bindigar ke kokarin sauya matsuguni sakamakon matsin lamba, yayin da Dr. Yahuza Geso ke nuna fargaba a game da wasu abubuwa da suka fara bayyana a cewarsa daga lokacin da aka kayyato Amurka zuwa Najeriya.
10: Abin da ya daure mana kai shine ko menene dalilin da ya sa kasar Amurka ta karbe wato filin sauka da tashin jirage a jihar Bauchi. Duba da cewar zuwan su sojojin Amerikan ya sa 'yan ta'addan na gabas ta arewa maso cin Najeriya suna ƙara samun ƙaimi da ƙwarin gwiwa da bayyana waɗansu makamai waɗanda da can ba a sansa da su ba.
9: Najeriya dai ta kulla yayin tsaro da Amurka ne sakamakon matsin lamba daga Donald Trump, wanda ya yi zargin cewa ana kashe Kiristoci a ƙasar, amma ba tare da mahukunta sun ɗauki matakan basu kariya ba.
0: Daga cikin mayan kwamandojin ƙungiyar da harin na dakarun Najeriya rutsa da su akwai Abdul Wahab, wanda shi ke da alhakin tsarawa da kuma yada ayyukan kungiyar a shafinta na farfaganda. Sai kuma Abu Musa Almangawi, wanda aka bayyana a matsayin guda daga dattijan kungiyar. Haka ma rundunar sojin Najeriya ta tabbatar da mutuwar Abu Almatanna Almujahir, ƙwararre kan harkokin sadarwa kuma babban hannun damar Abu Bilal Al-Muluki, wanda dakarun kasar suka hallaka ranar 15 ga wannan watan a arewa maso gabashin kasar. Muna Najeriya, inda gwamnan jihar Oyo Sai Makinde ya ce gwamnatinsa a shirye take ta shiga tattaunawa da 'yan birnin da suka yi garkuwa da ɗalibai 25 da malamansu 7 a wata makaranta da ke ƙaramar hukumar Urire ta jihar ranar 15 ga wannan watan. Makinde ya bayyana hakan ne yayin wani taron manema labarai da ya kira ranar Litinin a gidansa da ke unguwar Kalafo Ishola. Kanal Muhammad Sani Makiga mai ritaya, masanin tsaro a Najeriya, ya yi tsokaci a kai.
11: Tattaunawa na ainihin karɓan fansan yaran makarantar nan ya saba ma doka na gwamnatin tarayya na Najeriya, wanda iki kuma harkan tsaro na ƙasa ba nashi bane, shi iyaka ansa shi ne ya duba wannan jiha, ya zama shugaban tsaro na wannan jiha, duk abin da ke faruwa ya kokari ya sanar da ainihin shugabannin jami'an tsaro na ƙasa Najeriya, saboda su ke kula da dukkan harkan tsaro na ainihin jihohi da kuma ainihin ƙasa gabaki ɗaya. A farko nan babban barazana ne akan ainihin harkan tsaro na neman a daƙile dukkan matsalolin tsaro na ta'addanci na satan mutane da yaran makaranta da dabbobin mutane da dukiyoyin mutane. Gaskiya babban barazana ne. In 'yan ta'adda suna samun irin haka, to ya nuna cewa kenan suna samun galaba akan ainihin gwamnati, ma'ana kaman mai da hannun agogo baya ne.
0: A jamhuriyar Niger, gwamnati da kamfanin kasar China CNPC suka kulle yarjejeniya na ƙarfafa alaƙarsu a fannin makamashin man fetur bayan shafe sama da shekara guda ɓangarorin biyu na tattaunawa da juna. Ƙarƙashin yarjejeniyar, China za ta karɓi dalar Amurka 15 a matsayin lada saboda amfani da bututu don jigilar kowace gangan mai daga Niger zuwa gabar ruwan Cotonou a maimakon dala 27. Hakan kuma zai sa ƙasar ta Niger samun kuɗin ajiyar da ya kai euro miliyan 106 kwatankwacin sefa biliyan 60 kowace shekara. Haka ma yarjejeniyar ta tanadi ƙara yawan hannun jarin Niger zuwa kaso 45 cikin 100 a hukumar tafiyar da bututun man wato OPCO yayin da za a baiwa ƴan kasar ta nishiyar damar gudanar da kashi 85 cikin 100 a maimakon kashi 18 ta hada-hadar kamfanin na CNPC wani batu da rejina tattabo shine danka kaso 40 cikin 100 na kananan kwangiloli a kamfanonin CNPC da OPCO wayan kwangila na gida yayin da za a ba su kaso 70 cikin 100 na kananan kwangilolin a matatar mai ta kasa cewa da Soras to a Niger din a ƙarshen mako gwamnati ta bayyana shirin kafa kamfanonin sufurin jama'a a manyan biranen kasar don rage cinkoso da kuma sauƙaƙawa talakawa matakin da kungiyoyin sufuri irin su Utan ta bakin shugabanta Muhammadu Gamaci ta bayyana shi da mai tattara da Alfanu
12: akwai wa'ansu unguwanni a Yamai a wani lokaci samun taksi wani jidali ne ko dare ko da darara samun taksi jidali ne yanzu da an kai shi ka gani matsaloli za su rage kenan zai unhwana cikin zuwa da komowa na mutane kuma bunƙasa arzikin ƙasa yake dubale
0: don cimma wannan burin gwamnatin ta gayyaci masu zuba jari na waje da na cikin gida a ƙarƙashin wani shiri da ake kira PPP ko taya wannan shirin zai amfani talakawan Nishar Alhaji Dauda Tankama dan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a a jamhuriyar Nishar yayi tsokaci akai
13: kasan abu ne wanda an yi su Nijar mai har yanzu dai da kingin zo mu kaba tunda abun akwai tsada amma muna ganin a duka alamu idan gwamnati ta kawo nata to kaga abun zai samu sauki tunda dama in kai kana da ni ina da dole a samu rangwame tunda kowa yana son ya dauka tun zakuwar su talaka ne ake son a rangwamta ma tun zakuwar su talaka ne ake son ya samu sauki
0: gwamnati ta ce shirin ya kunshi shigo da motoci kiran bus da kayan gyaran su da gina sabbin tushoshin mota da kuma samar da madakata Senegal kungiyar durobobin mayan motoci da ake kira URS ta bukaci mambobinta da su daina zuwa birnin Bamako na kasar Mali don tsiratar da rayuwarsu a daidai lokacin da matsalar tsaro ke kara ta'azzara a iyakar kasashen biyu wannan dai na zuwa yayin da kungiyar mayakan Jinim ke ci gaba da yiwa birnin Bamako kawunya da nufin kassara tattalin arzikin kasar Hauwa Hallar Gwangwazo ta hada mana wannan rahoto
14: azantawarsa da wakilin kafar yada labarai ta RFI sakataren kungiyar Gora kuma ya shawarci direbobin da suka riga suka sauke lodi a Bamako da su jingine shirin komawa gida la'akari da karuwar ayyukan yan ta'adda a wannan hanyar goma ya ce kama hanyar tafiya Bamako a halin da ake ciki tamkar sallama wa duniya ne inda ya kare matakin da cewa ba shi da wata alaka da siyasa a farkon watan April da ya gabata kungiyar mayakan jinim ta yi wa birane da dama na kasar Mali kawunya tare da hana shigar da muhimman ababen more rayuwa cikin birnin rahotanni sun ce a kasa da wata guda mayakan jinim dake mubaya'a ga kungiyar alkaida sun kona gwamman motocin da kwamai dake kokarin isa Bamako kasar Mali dai na shigo da muhimman kayan masarufi da ƴan kasar ke bukata waɗanda suka haɗar da sukari da shinkafa da man girki da kuma garin fulawa daga tashar ruwan Senegal
0: a farkon makon da muka yi bankwana shugaban Ghana John Dramani Mahama ya sanar da shirin da kasar sa ke yi na ficewa daga cikin tsarin tallafin kiwon lafiya na Gavi nan da shekarar 2030 inda yace kasar na kokarin dogaro da kanta a fannin samar da kudaden kiwon lafiya da kuma allurar rigakafi a lokacin da yake gabatar da jawabi a wajen taron kiwon lafiya na duniya karo na 79 da ake gudanarwa a birnin Geneva na Switzerland shugaba Mahama ya ce ci gaban da Ghana ta samu a fannin samar da kudaden kiwon lafiya da allurar rigakafi ya nuna irin kokarin da take yi na samar da sauyi ga tsarin kiwon lafiya a duniya kakadan daga jawabinsa
15: Ghana lost $78 million
16: Ghana ta yi asaran dala miliyan 78 na tallafin kiwon lafiya bayan dakatar da shirin USAID waɗannan kudade ana amfani da su ne a shirye-shiryen yaki da zazzabin cizon sauro da kula da lafiyar mata da yara da samar da abinci mai gina jiki da shirin yaki da cutar kanjamau wanda ya shafi gwaje-gwaje da bayar da magungunan rigakafin cutar a yau ina mai farin cikin sanar da ku cewar Ghana tana kan hanyar ficewa daga cikin masu amsar tallafin Gavi nan da shekara ta 2030 kuma muna fatan nan gaba kadan za mu fara ba da
15: And we hope to transition into a donor in the not too distant future.
0: Yanzu kuma sai Togo wacce ta busa hun kasashen Afrika biyar da suka daina karbar biza daga duk wani dan Afrika da ke son ziyara a kasar domin rage wahalhalun zarga-zarga tsakanin kasashen nahiyar. Ministan tsaro na Togo, Kalikis Majul Bane ya sanar da hakan cikin wata sanarwa da fitar inda ya ce matakin na da nufin karfafa dangantaka da haɗin kai na ƙasa da ƙasa tsakanin ƙasashen nahiyar. Gwamnatin Togo ta ce daga yanzu za ta rika baiwa 'yan Afrika dake da ingantaccen fasfo damar shiga ƙasar ba tare da biza ba, kuma suna da damar zama a cikin ƙasar ta yammacin Afrika har tsawon kwanaki 30. To a farkon makon da ya gabata, Hukumar Lafiya ta Duniya ta tabbatar da sake bullar wani nau'in cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, da cikin sauri ya kashe mutum 131, yayin da wasu sama da 500 suka harbu da cutar. Shamsiya Haruna ta hada mana wannan rahoton.
17: Wannan sabon rahoto ya sanya Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ayyana dokar ta bace kan wannan cuta, inda ta buƙaci ɗaukar matakan gaggawa. Bullar cutar a wannan karin ya faru ne sanadiyar wani nau'i da ba a cika samun sa ba, mai suna Bundibugyo, wanda hukumomin lafiya suka ce nau'i ne da ba shi da tabbataccen magani ko rigakafin da aka amince da shi a halin yanzu saboda nau'in zayayi da aka saba gani. Cutar dai ta fi tsananta ne a lardin Ituri da ke arewa maso gabashin kasar, amma kuma an samu ɓullarta a birnin Goma har ma da makwabciyarta Uganda. Tun wannan cuta ta yi ajalin ma'aikatan lafiya hudu, lamarin da ke nuna cewa tana yaduwa a cikin asibitoci. Hukumar Lafiya ta Afirka CDC da WHO sun gargaɗi ƙasashe makwabta da su ƙara ƙaimi wajen sanya idanu, saboda akwai fargabar cewa ainihin adadin mutanen da suka kamu da cutar ya fi waɗanda aka yi wa rajista a halin yanzu. Rikicin 'yan tawaye da ƙarancin hanyoyin sadarwa a yankunan gabashin Congo na ci gaba da haifar da cikas ga ma'aikatan lafiya, musamman wajen killace mutane da gano waɗanda suka yi mu'amala da marasa lafiya.
0: Aƙalla mutum hudu aka tabbatar da mutuwarsu a birnin Nairobi da kewaye, yayin arangama tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga a ƙarshen mako, biyo bayan yaji aikin da masu ababen hawa suka tsunduma a faɗin ƙasar. Masu zanga-zangar sun tare manyan hanyoyi, inda suka ƙona tayoyi suna kuma jifan jami'an tsaro. Sai da rundunar 'yan sandan kwantar da tarzoma ta yi amfani da barkonon tsohuwa da harbe-harbe a iska domin tarwatsa dubun dubatar matasan da suka mamaye tituna. Wannan yajin aikin ya samo asali ne bayan da hukumar lura da harkokin makamashi da fetur ta ƙasar ta ƙara farashin man fetur da sama da kashi 25.
18: Masararo, ka shiga shirwarka da ke damunka ta neman sanin manyan al'amura da suka dauki hankali a sassan duniya ta hanyar kasancewa tare da shirinmu kewaye duniya a ranakun Asabar a shirin safe na karfe 7 agogon Najeriya, 6 kenan agogon Ghana, sai kuma maimaicin sa a shirinmu na dare karfe 9 agogon Najeriya, 8 kenan agogon Ghana a ranar Lahadi, daga nan sashin Hausa na Arafai.
0: Idan muka leka Amurka, Hukumar 'yan sanda a birnin San Diego na jihar California ta tabbatar da mutuwar mutum 5 sakamakon wani mummunan harin 'yan bindiga da rutsa da su a babban masallacin birnin. Shamsiya Haruna ta hada mana wannan rahoto.
17: Maharan sun harbe mutane uku a wajen masallacin, ɗaya daga cikin su babban jami'in tsaro ne na masallacin, wanda 'yan sanda suka yaba wa jarumtakarsa da cewa ya taimaka kwarai wajen kare rayukan yara da sauran mutane. Matasan da suka kai harin masu shekaru 17 zuwa 18 sun tsere a cikin wata mota, sai dai daga bisani 'yan sanda suka tsinci gawawwakin su a cikin motar bayan sun harbe kansu. Kafin harin ya auku, mahaifiyar ɗaya daga cikin matasan ta kira 'yan sanda tana mai sanar musu cewa ɗanta ya gudu daga gida da motar ta, kuma ya kwashe bindigoginta guda uku tare da wani abokinsa yayin da suke sanye da kayan soji. Shugaban 'yan sandan San Diego Scott Wall ya bayyana cewa suna ci gaba da gudanar da bincike akan harin da suka kira na nuna kiyayya.
0: A ranar 18 ga wannan watan, Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta sanar da kafa wata hukuma ta musamman wadda jami'anta za su yi aikin kula da mashigin Hormuz, inda daga yanzu kasar da yankin gabas ta tsakiya za ta rika tantance jiragen da ke ratsa mashigin gabanin sahale musu ratsawa ko akasin haka. Azima Bashir Aminu ta hada mana wannan rahoton.
14: Rajinar juyin juya hali ta Iran da ke sanar da wannan mataki a sakon da ta wallafa a shafinta na X, da ce za ta fitar da cikakkun bayanai nan gaba game da aikin hukumar kula da mashigin na Hormuz. Tana ita ma rundunar sojin ruwan Iran ta wallafa makamancin sakon game da samar da hukumar, ko da yake babu cikakkun bayanai. Sai dai wata kafar Iran da ke yada labaranta da Ingilishi ta ce kasar na daukar matakai ne wajen ganin ta tabbatar da ikonta ko kuma mallakinta ga mashigin na Hormuz.

0: To zamu karkare shirin daga kasar China inda a ranake 14 da 19 shugaban kasar Xi Jinping ya karbi ziyarar takwarorin sa na Amurka Donald Trump da na Russia Vladimir Putin yayin ziyarar kwanaki a babban lokuta. Shugabannin uku sun tattauna batutuwan da suka shafi bangaren kasuwanci da kuma rikice-rikice da ke faruwa a Iran da kuma Ukraine. Da wannan muka zo baki ɗayan shirin na yau a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da ku da kuka ba mu aron kunnuwanku. Ni Umar Sani da na shirya kuma na gabatar nake cewa a huta lafiya.
1: Tawadalla daga nan sashen Hausa na Radio France International. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu, bari mu dan lumfasa da wannan da ke samu na'ura.

0: Bashir Ibrahim Idris shine shugaban sashen Hausa na Radio France International.
1: Babu abin da zamu ce a wannan lokaci sai godiya ga Ubangiji wanda ya dafa mana tun daga ranar da aka fara watsa shirye-shirye na farko ranar 21 ga watan Mayu na shekarar 2007 zuwa yau da ake bikin cika shekaru 19 da wannan aiki.
0: Wasu daga cikin masu sauraron RFI Hausa sun bayyana dalilan da suka sa suke ci gaba da bibiyar tashar.
2: Sunana Muhammad Tayyib dan adam daga nan number 28 Okoba Balleban Sarayyar Najeriya. Ka fito ne da shirin abin da ake cewa burucin kan dutse, baka fito ba sai da ka shirya.
3: Assalamu alaikum RFI. Sunana Sani Alhaji Mamman daga nan Zandar da Magaram. RFI Hausa kai wanda suke emission wanda suke haka da muke karuwa da su, alhamdulillah.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Abdulrazak, kana kara mana ilimi sosai kuma in labarun ka je a labarin Radio France to gaskiya ne.
0: Bashir Ibrahim Idris ya ce sauye-sauyen fasahar zamani sun taimaka wajen kara kusantar tashar da masu sauraro, musamman ma ta kafafen sada zumunta da yanar gizo.
1: Daga radio yanzu abin ya fadada zuwa kafofin sada zumunta da yawa. A takaice ne babu abin da zamu ce sai godiya ga Ubangiji.
0: Yayin da RFI Hausa ke cika shekaru 19, masu sauraro na ci gaba da bayyana tashar a matsayin ɗaya daga cikin kafafen yada labarai masu sahihanci da amana.
5: Labaran zuwan ku ba Radio France labarai ya za su zo mana sance na gaskiya.
6: Duk dai akan wannan batun, Nura Ado Suleiman ya tattauna da Professor Umar Fati, ɗaya daga cikin masana da kibibiya ayyukan wannan kafa a Najeriya.
7: To alhamdulillahi mun gode wa Allah madaukaki da ya nuna mana wannan rana, sannan kuma na wa Radio France daga Paris da kuma ma'aikatanku na sashen Hausa da dai duk wanda yake da hannu a wannan gida, ina musu barka, particularly editanku da dai sauran shugabanni, kuma ba a ji kunya ba. Na tuna lokacin da aka fara yadda kace shekaru 19 da suka wuce, ni abun ma ya min sauri da ni aka fara, amma ni na waje muna tare duk ababin da ake yi na bi. Lokacin na jin community 30 ake yi a rana har aka zo da abun yau har zama ana awanni. Ba alhamdulillahi dama radio a dace a ce mutane suna bibiyan gidan radio, suna son gidan radio, kuma suna yadda da abin da radio ke faɗa.
8: To Professor, zamu so mu ji kuma inda so samu ne a ganin ka, wani dan na bangarori ne ko a wani fanni ne kake ganin ya kamata akwai gyara domin ƙara inganta aikin?
7: Na tuna lokacin da ake shekara 5 sai na bada wani shawara, kuma na ji dadi da aka dauki shawaran da editan ku lokacin ya kira ni, gashi Allah ya sa in shekara 5 na ce to ni shawarori guda biyu. Na daya, inda hali a sa mata. Na biyu kuma ƙara yawan wakilai, kuma duka an dauki shawarwari. Sannan kuma yanzu fasahohin nan sun shigo, dandaroli waye to sun shigo, so kuma kaga wayan ababin kullun ƙara bunƙasa suke yi. To kaga kuma dole ne, kuma yadda zamanin nan ke canzawa suke tafiya, kuma dole ku ci gaba da canzawa kuna bi. Su kuma shirye-shirye su ne gidan radio. Idan shirye-shiryen ku ba ingantattu bane ko kuma masu gamsarwa ga mutane, ba za su bi ku ba. Dole ne ku rika duba ababen da ke faruwa a sassan kasashenmu daban-daban, a fannonin siyasa, a fannonin tattalin arziki, nan da rashin aikin yi.
6: Daga batun biki sai kuma harkar da ta shafi tsaro a tarayyar Najeriya, inda hukumomin tsaron kasar da ta koronsu na Amurka suka sanar da kashe 'yan ta'adda akalla 200 da suka hada da manyan kumanjoji a raharan haɗin gwiwa da suka kai a yankin arewa maso gabashin kasar kwanaki kalilan bayan da Amurka ta sanar da kashe Abu Bilal Al-Muluki, jagoran kungiyar IS a yankin, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Abdulkarim Ibrahim Shikale ya hada mana.
9: AFRICOM, wato rundunar sojan Amurka mai kula da nahiyar Afirka, ce ta fara sanar da kai wannan farmaki kafin daga bisani shi da kwatar tsaron Najeriya ta tabbatar da hakan. Masani tsaro Dr. Teguza Geso ya ce farmakin alama ce da ke tabbatar da cewa rijinin tsaro da aka kulla tsakanin kasashen biyu ta fara aiki.
10: Muna iya cewa ta fara aiki gadan-gadan kenan, amma wani hanzari ba gudu ba shi ne, bincike ne zai tabbatar da cewa an kashe waɗannan da ake cewa an kashe. Kuma ina ake maganar kisan 'yan ta'adda mutum 20 bayan cewar in dai har da gaske ake yin wannan aikin, ai za a iya kaiwa ga gungun da za a iya kashe mutane sama da 50 ko wani abu mai kama da haka. Mutane ne wanda suke haduwa a gurare inda suke taruwa su da

0: To za mu karkare shirin daga kasar China inda a ranakin 14 da 19 shugaban kasar Xi Jinping ya karbi ziyarar takwarorinsa na Amurka Donald Trump da na Rasha Vladimir Putin yayin ziyarar kwanaki a mabambantan lokuta. Shugabannin uku sun tattauna batutuwan da suka shafi bangaren kasuwanci da kuma rikice-rikice da ke faruwa a Iran da kuma Ukraine. Da wannan muka zo baki ɗayan shirin na yau a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da ku da kuka ba mu aron kunnuwanku. Ni Umar Sani da na shirya kuma na gabatar nake cewa a huta lafiya.
1: Tamarallah daga nan sashen Hausa na Radio France International. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu, bari mu dan lumfasa da wannan da ke samu na'ura.